0: Koe polo ka lama mapu te malau. Tonga e tau katari ki e io. Koe polo ka lama mapu te malau en.
1: Palo apito pako. Pamalo at. Malo apito e pakaava e retioni. Ya hawa tae mapu te malau. Pe te ukori ke hufanga talfata pota pe kua faki. Ka atake whahoko atu ai polo kalamani i toko naki, ka kono wa tolu. O me, wanoa wano. Pea, koe polo kalama whoko indi, koe kawen he poupou, pea mai kauhaki o erea koe koe oktuuke moe. Pea kukawa erea whakaniwa fo'ou, erea whakatonga te reo malimu, erea o kakai toko si hifo he la he miliona. Pea kai ke uiloi, papa te taulau whakatoko lahi. Pea koe mea koe uiloi, kau kato e kakai kotoa pe o tui ki he o tua. O kuna kau na tohe polo kalama koni mapu te malau. Ai ai kau ai kakai o kumuri mo Australia mo New Zealand. Ko polo kalama ni o kua hona tua ia rea whakani wa fo ou i hono lau. Ai tohi tapu ka kua tohi. Ai fuakama fo ou koni o klau atu. I rea whakani wa fo ou. Pengawe ko tatake Steven tu i lau tala pa mwe kainga ni wa fo ou. I hengahi malai ke he i tonga. I hengahi tau e hongo fulmani matupu. Ko tau situa ki ai. Koe ke proklama koe nita lima kamata mai mihe wanoa watolu, aia koe lawa vahe e taha, pia mihe Matiu, Make, Luke, Sione, ngā ue, tohi ki lomba. Koe tohi koe ki lomba, koe kai lomba, kono vahe whaka o sien oi ahon, kapane kati ke ilo ia, vahe taha ono a lomba. Ai koe weekend e hongo fulma ono, pia mahina e fa, ai fononga bai, ihe tohi, a Paula ke kai o loma, koe aha whaka osi koe nipi koe vahe koe niko o loma, oku whakatau mu aie ke ngahi pōpua ki ofa. Ngahi pōpua ki ofa, pia mwe tāla ngahi tūtūni whaka osi, pia mwe lotu whaka osi. Aie kuhangai pē kua tau, whakahoku hangahi katoa ngahi ngāwela lahi, pia ihende osi, pia whakahoku hotau ofa, ke kakai toko lahi, kua ngahi ngō ahen, kua usi o pekai hinarei, ki la vea bata ki hoko atu kono lau oi tohini. He wikai whaka tau lau whakarere moa. Ta koe tau sio ke ngahi tō onga, ngahi ulunganga. Ngahi vea kutau hanga puke mai uglerei. Hoko hoko atu ai e tau tala ho tau ofa. Ke he kakai u tau ngā moia. Te ngahi ngō heni, na upehepe na e mau mei fe ia. Bata koe, ko ngahi ngō aia pia mei hitohi tapu i he vahe koe taha ono loma. Ko ia koe vahewha osien e tohi koe ni, tuka atu ke kamata mai e hinarei, ai vahe taha ono o loma, pe aku konga e tolu, pe au toki hoko atu ke konga koe whaka osi, pe whaere vai potara noa, ai a hange pe koe wharawa te vita maka, te kai ke fusai lirei hono reo, hau sai pe, ko te korinta pasie o ke hereti o, kao mai pe moia ke potara noa koe ni, koe vahe whaka osi o loma. Whaka atu hinarei, ke tuku mai ai kamata anga e vahe koe ni. Malo.
2: Malo apito tokita. Ko loma vahe taha ono. Pea kono ului tohi ko te u popo aki ofa. Pe te ulawi ai awo au ki hono taha ono pe oi vesi. Ko e lea nia e folofola. O kou whakaongo lele i atu i a fi pe. Ko te tou tu a fafine lotu. Pea ko te fafine ako naki foki. O te sia si i seni ke lea. Ke kotou tari leleia i te aliki, ae o kutau mo te kaulotu ne no tau fai. Pea ka ia i he mea e fia mawai e ia he kotou tokoni, pea kotou poupou ki a ia. He kua ina tau kapoi ia te mea o te tokolahi, pea moau foki. Tala iange toku ofa ki a pisila mo a kuila. Ko te ongo kau ngā ngāue o oku, i te ngāue a kalaisi sisu. Ko te ongo mea ia ne nā whelau fei laulau i, taa nā wā fia mau, ke whakahaofi taku mauri. Tala e ai ko au pē, o whakawhetai ki a nā wā, ka au pehe mo te usiasi ko toa pē o te seni taile. Tala ia tutoku o fafoki, ki te siasi oku i to'o nā wā whare. Tala ia tu toku ofa, kisi aku ofa anga ko e pai neto. Ko ia ia te polo polo o e sia ki a kalaisi. Talai ia tu toku ofa ki a mele. Aia ne elahi tana whakaongo sia ma a kotou. Talai ia tu toku ofa ki a ani talonaika mo suunia. Ko te si iongo kāinga o oku, mo te si iongo kaunga nofo pliso ne moau. Ko te ongo mea ia o kutokanga e kina i te hao haonga o te kau apo se tolo. Pea ne nā fuaki kalisiane nā ua i a au. Tala ia tu tok ofa ki a ami peleasi, ko si aku ofa anga i te lotu. Tala ia tu toku, tala ia tfoki tok ofa ki a ua pane, ko te kaunga ngā ue o tātou i te ngā ue a kalaisi. Pea kisi aku ofa anga ko si taki. Tala iange toku ofa ki a aperi, ko te tangata kua o si a sivi i te ngā ue a te ariki. Tala iange toku ofa ki a nātou o ki te api o alisi tō pulo. Tala iatu foki toku ofa kisi aku kāinga ko helo, helo tioni. Tala iatu toku ofa ki a nātou o ki te api o nā sisio. O nā siso i a nātou kua lotu ki te ariki. Talai ange tok ofa ki a talai fina, mō talai fosa, ae o kuna whai mālohi i te ngā ue a te ariki. Talai atu toku ofa ki a pē sisi, o te si fafine o faina, ae a kua lahi tana ngā ue mālohi i te ngā ue a te ariki. Talai atu toku ofa ki a lūfusi, ko te tangata kua whiri i te aliki, pea ki tana whae, pea ko si ak whae fokia. Talai atu toku ofa ki a asini kalaito, mo ferekoni, mo hea masi, mo patalopa, mo hea masi, mo te kāinga o kunofo mo nato. Talai atu toku ofa ki a filoloko, mo suria, ki a nilio foki tono tua whafine mo olimipa pea ki te kāinga lotu koto ape o kunonofo mo nato. Ko tou fe pe kita aki aki he umatap o ku ofatu ia te usias koto ape o kalaisi. Ma aloto ta.
1: Ko e kadesta fitu ai ke au kene osi ke konga ko ni o kua. Ai ko lava ai tala na popo aki e kai ka koi koi al fata pe batau dia ka pa de mo fata ngai ko dia fa ni wai ko tala i e tala ya tu hinare ye me ko ko tala i ko tala tu fata ngai te dia na amari maria ko tau pe he ne hala la wa tu e ko tala i e ma tau dia ma tau ko tala i ko tle fata nga ko tala atu e na tala i mai ha me te tala i ha ko tala i e ai gai ba no hinga ona ka ka ki faha tu ka ka fra osia e vahe ke a ki mui ko osia e vahe ko no loma ko e hoka to ne ko u tu uni e ni e tala o fa ya e mga tu ni fra osi a paula ke ka i nga e ka tolo i e ka e ko ni ko ka he ka ka be ko ka o ko we ki na ki atu kainga ki kato wakai i ia nato o kuno tau fratupu ia te uma veu veu kata ma vahe vahe te tau pepa vahe ma veu veu ma vahe vahe mo te utu kia anga ae o ku fehala ki mo te toka te rinde ne kato wako i api bende tau kata kine kato wako i ai mo kato fakai ehi me ia nato so koe osipe koe tala e ofa ya huma lewa ako naki. Taka ngā e nao tolu nao tu o whakama veu veu, whakama vahe vahe, tu kia anga, peha laki mo to kāterine na tau wako ai, pe tala mai ke ko tau whaka ehi ehi me iai. Ai ko nau iga, whakahao hao me iai, kwa ke hanga ko tūri, tu pehu nau ihe pena toka ke whakahao hao me iai, eh? Hoka tāwalu, he ko te whahinga ko ia. Pai ka ko whakahao, fehala ki ko e tau ngai mea o whai mo Mwen mwen kong tau ilo kong kong kwa kong yai ki tau tolo. E kwa fahenga kong ya, o kong kala kong tau ngawe, ki kong tau ariki kong kala isi, ka, fahenang ki feitu fahenga ngawe tong lahi kong ni. Ngawe pe kong nao kete, eh? E kong nao wina, ngawe paha ngape, ke kong pe mea ke kai, pe fangatete pe, koi kai atatape. Ngawe pe kino tau kete pe, pe no tau ngawe aki te ure arele, mwete talanoa fakalai, se kwa fahirea, tahou fakaniwa pe mwa fakalai. Fakalai, pena ho kakai, aki he loto te kakai, ai ka koe ukunau kei tui vai vai. Taka ngā i lerei nā koe kei tui vai, tuko te nofo kei tui vai vai, he kakai o, pia whai rea whakaore o, re pata la te tāpua ki o, pata koe uke he. Uke ai mea ka whakalai he, ne? Sai, tahi va, se uke, kua o ngātu, te kotou tala ngā fua, ki te kakai kotoa pē. Koi ai, Oko fia fia I a koto. Ka oko groto, ke koto poto, ki te failere. Isi ko mea ke tau poto. Ko ka poto lau e koloa. Mwe lau e mea keke he, mwe lau. Ai ke poto koto a koto I te failere. Ka he koto vare I te faikovi. Faikore fai ngata ai a he pongpongin. Ka ko mea ia ku whakaama Paula. Ko tutu ni whakaosia ke tuku mai kahinga. Besua noa, pe ko te atua o te merino. E vāwe tāna laiki ia se tāne I kotou lalo vae. Ko te keresi a te kotou ariki ko sisu, ofa ke ia kotou ia. Vesua taha. O kou ofa atu ia timote, ko se apkau ngā ngāue, pe moto kai ngā ko lūsio, mo se soni, mo sospeta. Vesua ua. Ko au te sio, ne au hiki ia te ipseri koe ni. Ae ko ipseri koe ni te kai tohi kiloma, Ai ke ilo e ahon, ko hiki e tau tahako no uingoa, ko te asio. Ko au te asio, ne au hiki e te ipseri koe ni, o kou ofa atu ki a kou atau I te ariki. Vesu atolu, o kou ofa atu I a keio, ko te tauhia o oku, pe mo te siasi koto ape. O kou ofa atu I a aristau, I a erisito, ko te tauhi koloa o te kolo, pe mo te kainga ko kuato. Vesua whā, ko te keresi e tau ariki, ko sisu karaisi, ke ia kotou ko toa pe ia. Amen. Pa ko loto whā ose na Paula, ko ose ai wahe, o ipseri tohi ki loma, kamata e vesua nima. Pa ko tana afio, ia oku ia mawhai ke poupou ia kotou o tau mo taku o ngongo lerei, mo taku malanga aki a sisu karaisi, o whakata tau mo te whakaha I mai o te misteri. Aia, Ne tuku fufu I talu me te kamata anga o mamani. Ka, kua whakai a iono pōni. Pea whakaha I mai I a te utohi, utohi palofisai, o whakatatau ki te tutuuni a te atua ta ngata. Ko te uhi, ke tupu ia te talanga fua o te tui ki te kakai kotoa pē. Io, ka vesu whaosia, vesu afitu io, ke I te atua poto taha pē, Ia te whakamalo, ia sisu kalaisi, ke tae ngata. Amen. Koe la vai a kainga, ai wata haono, o tohi ki loma. Koe tala ngai popo aki ofa, tala mo tu utuuni whaosi, pia whai moloto. Pia koutui oku whai pehe, e tau ngahi mea alahi, e perintapa mo hinarei, pe pakate vitamaka. Pea, te whaos te bete kau mawhi atu ki he re te o ke whai hamo po tāno. Ko wakai ke e tala pōpō aki ko I ni, pe mo e tala tu utu u ni, ke he kehe au bito ia ma whakama mawha o tau whai hinga hei ahon, o tau whai be mea tatau, o tau tala pōpō aki. Pea, ko tau tala pōpō aki he o ka hiki atu ha taha, o ku tau tala whakalau te lau, o hangei ko tala pōpō aki ofa ko in he pongpongi ni. Ko hai mo e whanau, ko hai mo e whanau, Oku whaka iki iki ia. Ka whewhe ta emi o tālai ai o whā. Hange I koe ni, koe kakai nā te ngā ue moia. Nau kei mo ui pē. Nau kei ni ihi. Nā hiki koe polo polo. Pē a uki ai e tālā. Ka me arahi pē kou. Ko ako me he. He kusio koe ni ki he. Nā hi popo aki o whā koe ni. Mo e tālā koe ni koe. Ai whiho ko taki mo e kakai. O tālā kei popo aki o whā. O koe ke hata hai e tatau. Ai mea koe koe o pai kei tālā. Na e kamata aki pe, ko hingo ko fi pe. Kai tahini he, siasi ko no hinarei mo mea ko fi pe. mama hei ni tarwe folau mai ki nusila ni tahiwa fitu hiwa. Kei mahei ni toa o kei tauni. Ko fipe, ko tuo fefine, ko fefine a konaki. Whakaongongo lerei i atu aipe. Toi, ko tala koe ni ka whakaongongo lerei i atu fipe. Pa usio ka rewa ki ngai fukirea ko niko ngawe. A kifo ka polkara bai ni oirea ka inga. Koe ko vete. Ah, whaka uhinga, whaka tohitaku pe. Ne kai te mau isi a toutai pe te mau ihe St. John's. Ikai. Ka koe ni. Kei ngai fukirea koe ni. Tari lelei. Talatu hoko ofa kia haina ni tari lelei yao. Na ia e tokoni na e fai. Na ia e feilaulau na e whakahoko. Na ia e tokotaha na e kau koe whakahaofi. Suka kai bia ko fai manatu koe pe te ofai ke kakai. Ko haina e whakaangosia. Ko hai ko polopolo. E tauno fo. Ko hai hoto ofaanga he kakai. Koe ko filifili maanako na lahe sirina ni omai. O kia e kau ngā ngā ue. O kia e kakai ia ko osi a sivi. Na o pasi ki na o tolu. E se o ngai pe kia hat mai fo irea hen. E kau kia koe. Kama pe tato mese o ofa kari nta ko osi a sivi. O hao me kai po o pia moe. Pia moe kai fa o. E kona taurea koe kia. Isoke. Ka tei poko kute si oi kia. Kai o ko me maria pe tau hina rei pia mo. Rinta ko taim tala noa fo genia. Ko osi va hea no lao. Ko upeni. Ko fi fo irea he e kau kia te au. Osi a sivi. Peta mai. Kai kakai lotu, kai kakai nei fai malohi, nei kakai nei ofeina, nei kakai ohuna unofo peiho to api, so kai tala e ofaki ai. Oko marei apito, e kai tāme pe, kako ofa kai narei malo apito, aina ave hina ne koloa pe ave ne whakamboi moi ki almoi ki tonga, kou hipe nei ave mea. Kou hinga uta anoa kainga, hang hei ahoni whakaosi e tau lauko ni, whakamatala o mamange, ta koe ofa, ofa ki ai, na e whakaangosia, na e whakahaofi, na e hanga whai laulau, o ku kehe kehe, pake, pake hanga o tuhu e mea ko ia, o ku hinga ai, e te ofa hata. Nā o se ame fumea, koe ofa peka nao toko na nao mai sirini na eri, koe nukohe whakapāwai, koe pake alu, na nao ripa anga tu ma au. Kai fefe kakai, na e whai e ngahi mea ko ni, hange ko ia, ko whakahino hino ki tau tolka hepo, ko ulama peka hei ko hiko, ko rea, ko ngahi rea. Ko maria pe tosi, ma fo idea fa tonga. Ta tau pe maria fa niwa fo o. O kula ka ka inga he wa noa. Pe pe ani e ka ke lava fo idea ta he fa. Fa rea i aki. Ka pa po pa ki ofa maha ta ki a ko he a honi. Fe he ta hanga fo idea he. Te ni hanga o pine i ka ho hingoa. Fa ka to go tu pe ko ma we. Loto linta pa mo na le i ke fa na ta no ako. Hinga pe ku. Tu ka te mi te ono ko ni mo ta tolu. Pe asika pe ave ki ta tolu ki he. Keto ni mageta malo pokiat
0: malo apito to geta te ki hawa tai pea we mo minite taha ka to ko te fu minite ni maga hinarei ke ne fra osimai ko e tala no fo ke nia e on fa fine ko e tala nga popo aki ofa pea ki te au ko e nga popo aki ko ni o ia e loto honga ia I e ngāhi ngā ue neongo koe ki ngā ue si isi i ka uku iai hono whakatoka ngai, uku iai hono whakahounga. Pa koe whakahounga eni, oku whai aki, ai pōpō aki ofa. Ui kai ke tāri pēke whakahounga i pē ai, ai mea koe na iaha mea e mau mai, ha taha na iaha mea e mau ai, ka oku whakahounga i ai taha kotoa pē na iai haki tafa aki, na tapa mai ai, pe tokoni ai, iha whaahinga mea. Ko mahu inga ia he vēsi taha o no, Oku asi mai ke fekita aki ha umatapu. Oku oku sio na aku he tohitapu e tahani yungu puku kekeu maulelei a e vesiko ya e taurea whakani. Wa. Ka kia te au, ko ha fekita nia oku makehe, hao hao ape a tapu ha, aia oku faya i e ofa mo oni. Oku ikai ke faya fekita ko ha whakangari ngari ka oku faya i loto. Oku faya me i loto ai ofa koe ni ihe ofa mo oni. Pea ka paurewa oku ihe konga whaka mui mui oku asi mai ai talate ofa o ngahi si asi o kalaisi. Ka paurewa oku tau lau oku tau tui kia kalaisi. Koe, koe whakahinoi nou kwa mai, tau ofa aki, fekita aki e ofa oku hau haua. Ai ofa oku mo oni, ai umatapu, he tau fekita akia. Koe vesi tafitu urewa kou mau inga ia ai, ake kona ke lave ito ke taa. Ki nau tolu, peko te pepe au, hoko awia koe whakatū kia anga i o mausiasi. Peko hoko awia ke uhanga e au, ai ha āvahe vahe, ia te au pe amoe ni ihi kehe ka ngalotu. O whamai ka ngalotu mō whakamama wak mea te ai vavetaha. He? Kai, ke tau fai pe me ako ya ka pau tau ilo i hifo o kia hata ha to kau kafo no ngā koe tu. O te te no fai pe ki tai. Te ki whaka mama ki ta te alu ki ta te fai ki ta ki he lau koe ni ae tohi matolu ae ni vesi o tau lang. Fai pe ki ta te lotu pa te tau hi ke folofola tau hi ki e whekau e aho ni koe popo aki ofa. Malo.
2: Whawhetai. Malo apit. Koe te ura ki lawe i beki kongana e whakalawe i mai he toke tā e pe koe haha te ki mea u te kawai. Manatu ki ai au pito. Kou tui koe, kai aha pu whakaukau ki ai, no mea pe kou ilo i neu wha alo ave ai whahinga i he eku ki i motu i misi ni ki hona o ngahi api. Pe a kou tui pe kia ngahi taim whaingata whakamea rere, pe te ulele o whai ki hi ngā awe si i koe ia. Tala noa mahali au pito eni, koe whakaongongo lelei. Pako uraki alpek manatu, kai aha tohi whakaongongo lelei, e whai kia kita ka te kumi ngā aue, pe ako o mai lewa ngahi mea koe ni, koe toko taha mau taimi, tau ki taimi o koe, o moos mea i kotoa ia, tau fou mai e hala koe ia. Ka ku makehe whakaongongo lelei koe ni, koe tala noa mihe loto, o i tangata ko Oscar Kato e mo uia he fōnga e ngā he whainga taa o ene hala whanonga. Kene o mea i ha whewhine, ko mea nā kulak whatonga i koe whewhine eni. Peko e ako lahi le vai a ki ha whawhine. Ugai fō ke lau ia a e wholofola ke ua e lea e kakai whewhine ha whakataha anga. Ko tui te tawa u kia he ngā he tohi koe ki mui. Ka koenu ko mai e Paula, ko Paula pena ne o mi fō i whekau ko ia. Pa guera no ngā he uinga, ilo ia he kau teolosia. Pa ko uinga no o mi koe whewhine eni. Pea toki whakalau lewa ki ai, hangi koe mea kona nake o slawe mai ki ai, toke tā, whaka ulunganga. Pea omi lewa ai e Paula, whaka amu ke pehe ka kai whewhine kotoa pe. Ke tau hangi ko whipe, ko se vāni timo oni a kalaisi. Omi ai koe fuaki, fie fia ene ngā we. Pea kai ke ngātai, o kuhai o tupule kina e ofa, iha mo ui, o nea o ki hatu o ngā pehe. Tau whakakato mai koe toke tā. Te uto e lawe ta tau pepea mo linta apasi ki he vēs taha fitu. Mo oni au pito ia. Nea i pē laua Paula he tohi ngā awe na tau os fōu mai ai. Ko uhi koe kakai kon koe o pehe he nau nofo he tala noa koe a mō sese he lao. Kuo pau ke kamu. Ko uhi ngai oksi o kia Paula i he whakamā opo opo. Toi om pe Paula, nane omi e toi ngā ue, toi whakamanatu mai pe katau tolu he ahoni. Koe osi eni aloma, pako eni kei whakamanatu, tau ilo i e pe mea ko ia, tau mawahelewa. Ka e tuunga e tau ilo ko ia, o ka pau o kumo ui, ai wholofola i ho tau loto. Koe miniti koe ne ua kutoe, he kei ke tuku ake, tuku atoe pe ke tuke taa ke whakamā opo opo mai, malo au pito.
1: Ilo i kwa tau pota anō fukin o kei fuka kai o kufanongoa e tau porokala mahae kata o e kata mai ka mātou e kata te toki hanga o la vei ta koe rea mai pia ki ahoni ka koe ahokoe na ahoni ahokoia koen koe ahoni en ko tau konga en ka inga kei pe ni te tau tuku mahe reteo e futaimi koeni talu me tau wanoa watolu mono lawe tui tapu. Me niwe ke aonga kene liriu a kakai. Tau foki mai ke foirea kutau, toanga mau peki ai. Te tamaka, lau whanoa fu ofa ku o mai he reti o ka pahoe kai liriu a kakai u whanoa reti o i he tau porokalama koe ni mapute malau. O kuhinga foki e porokalama koe ni ke whanoa ke rea, a koe rea kai au ke loto. Kau peha ia ku o ku tau e mea koe ia i he tau mai koe ni kiloma. Kei toi a kori ni tō. Soka kahi feitu e ni tau pe. O lava a fasmo e afi mo kolomo tua. Te ikai ke a oata maa whanga ia. Pea ki puke. Te ikai ka kori ni tō. Ia tau ke te tau toke au ka kori ni tō. Tau foki atu ke ngai feitu. Hangai ko efe sobo me ako ia. Okuna o siai pe kina autolu. Ka kofra maa loa tu ke taim kota pe tuk mahele tio. Ka inga. Mori ke mama oha mao feinga ke talatu. Oku pehe hata. Pata koe, ka paua kona kira tohe ahoni. E whakamama o katoa e kakai mea katoa kon kou fai poro kama reti o. E ka paua e pehe, ki wakai lelei ke kau ngā mea, kou gula tonga kau ngā mea mohe tai mini. E tuai pe e pakihi ha mea, kone ri aki ia koe ka ar. Ko ka ngā me e ne fiha mono ri aki tātou. Ke heo ka ngā me e tau heo full kōsi. Ke heo ka ngā me e tau e ua kōsi. E toi ke heo ka ngā me a pongi pongi pa mo tau hopo mai ke tohi a Korinto. A te o whalaha ke te mo tol ka ingo tau pe ko whalawe iho mo hingo a mo whanongo ke por kalama map te malau. Ta wangi ke tau hoko hoko atu. Ai lau, pe tau wakai ki hea konaki o kuneri iri uho tau ngai loto. Kei kutu e lava au pame, tuko pai pe vesi ua ke whaka ose ake. Tau tau tol ke ai, pehe mai. Ke tau tari le leie eiki. Ae oktau. Ae oktau koe pe moe kau lotu, moe lotu koe oktau fai. Kumbia mea koe tau mo koe. Tuku tau no fo whaka, ai whaka ta tau ke. Ke kau mea koe. Ae e mea koe tau mo kita, eh, mo kitau tolu. Paka pae a hamea te u marimaria hea hon. O kwenga mau pe tonga ke kakapa ki hamea. O kita koe koe mea koe ke tau mo ia. Kau kakapa e ki ai. Tokanga ke kai mea kau kakapa ki ai. O kulele i kakapa. Manatu i mau pe. Ki tokanga ke mea oktau, pa moi oktau fai a kota pe. Fa malo at, na ta hera fai ka kamo mate ta maka ko se tau taimi. Tau foki mai he wike ka hau, tau kamata i he tohi, ko te ulaki i piseri a paula ki te kakai Korinto. Pe a oke aiho no hulu hulu, pe te maulawa te hulu hulu ko ia, o fo i vahe ia e taha ono, pe a mo Korinto. Ai e ko te mahina i e fa, ai ki tau tolo ofi ki Krismasi. Ai e ko tauni, ko ta o ni o loma pe mo Korinto mai kolo tala ya ko na kamata aki e fono nga Paula e malo pita po pe mai te ba ngata he o fat
0: malo pita to ke ta po mo hinale ta to fok mai wi ka o mo Korinto malo
3: Wanga e Digicel o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga mo e Pasifiki. Kono i ngai Wanga e Digicel li a whakawhainga maari e e top apu ke lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga mo e Pasifiki. O lawa foki ke ave online i e www.digicelpacific.com Ki hatoe whamatala, telefoni ki he fika noa walungiau, tol whāwha, whāua tol. Digicel o tau whakalaka, whakataha.
4: Lomo weki ka adumu a whanonoia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ki wikini. Koe tau porokalam whakamalo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tuasila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahapure lulu o i wiki katoa pe me taimi hongafulu AM ke wā PM. Pea koe tau aloha te ike mahi nani e whakahoko ia e ahapure lulu o i wiki kahau kono wā fitu o me wā fe wā ono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lerei taha. Pea koe ai o kuatua i henia e whakafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mo kaumai ke tau porokalama whamalo sina mo whakafe ohi. He ko mo ile rei mo o mo ui fiefia koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu piriki tala noa o fisa fitutaki.
5: Koe tataimi ku toi tau mini te taha pea moe konga ki he taha. Hoke taha ke porokalama ia a e kakututuku a e Ako maalunga tonga, whahoko atue na sekretari e Maria Longopoa Apikotoa, pea pefeo kiki a siare moi moi kau atu pe, a fasikonio taritari ati kinawa, pea matuki hoko atu malo.

0: koe tautaimi ku hoko tonu ae taha I he viafini pe a kou taitai lele I foki ngon fafofonga koe ni pe a mei a kututu kwa kumalunga atonga na usite tari a maria longopoa apikotoa pe a pehe ki a siare moi moi ke na whakahoko atu ae programa ae a kututu ku taweni he taulahi a witi tari pe a pehe ka siare kou hiko fuka atoanga koe ni o kufaikia e teu teu e pe a mantui pe ae sponsa koe ke reti oke o mai atoi whakaafe ke maulawa atu ki ae malo ka foki atu Fahoko me tapo kama malo.
1: Malo apito a peko e kolo e tonga ko fa malo mo fa fita. Peko la apito mo o asiale mo komiti ki a mo wa e. Sa ye ke to ye a honi ta kokole pe mo e fa nga mari ko ni ke ma fa mal malo atu pe I he lotu na kama ta ki e polo kala ma ko ni o ku fa hoko atu e linta ke ma te vita pe me pe mentonga. Pe amo ngai tala fata ko to ape ka ko fie fie api to he ho ata ko ni ke tali tali fie fie a e ki lu pe pau u tu ita tayone pe mo ho e ki a ko tutuku ko ia ha ko malunga tonga na lo tonga inu silani e a honi ko ia ko na me amai ke por kalama pe foki ki he pataloni ko ia a ka ko tutuku inu silani lo lo he a tu ki fanga tu po niwa pe ke ta ta ik palestini fai fe ka palo fesa na sili vaga uta o ne komiti nga we ka ma a ka wa ko tutuku ko to ape o hange ko la u te vita ku o to ape a eta haua to ape ne a eta haua ka o ko acknowledge ai ngahi taimi ko tope o mo fuak mai molinta ma ki ma tol pa ko ahoni ke he polo kala ma ko ahoni te ma fa pa pau I te ma osi he taimi pa o ki ai be fan ki I fan ngo ngo to ka ngat ki ai ta ki ko ni fundraising and social committee ko ia une he nia he ahoni pe mo au ki fa hoko te tau polo kala ma pe a ko e tala mo tapo pe nia ke ka waka tutuku koe tikite polo koe mo oni peke ka loi ume ose tikite pea koe whanongonongo pena e o mai pea mei he konwina koe ia oe komiti social committee koe first come and pay first serve ka koe pongpong ine o peheni o wea e ngai ngau e na e lava whahoko ati he wike ua kuo hili pea koe ko fiefia ke utaitari ai konwina koe ia e komiti siale moi moi me to wako koe au lola fitu hiva ke ne whahoko atu ai ngai ngau e na e lava whahoko I he wike ua kuo hili pea koe pe me whankimea utokanga kia na ia engahi me atatau te fito ki he confirm ko ia ai guest of honor pa ko ia siare tatai fifia ko ia ahoni katai ki mua ko ulawe ipe ko osi whakahoko ai engahi fatongia na totonu ki whakapapau I aki ai guest of honor katai ki o mai mua ai ongongo whamui mui taha whikau aki mua guest of honor
2: Malo au pito Maria Secretary I e mauwhainga Māori o ku taulawea I e ahoni pa mo oni au pito ko ngahi tā puaki kotoa ko ia mo I tau ngā we te tā whakaiki ki atu le vai ai ahoni kahi kai te utoe fu u tali loloa o kou fiefia au pito ke u whakahoko atu kau koris tutuku kai pehe foki ki he tahine pataloni ai guest of honor ki he katoanga o e oi ta ofitu hiva e apiako ko ositali lelei e eiki lupe pau u ari'i oi hau tuita tayone ke ne hoko ko e whakaafe whakalangi oi katoanga oi fitu hiva. Pea ko e polo o kukau mai foki ki ai mo e tahine princesi a princesi la tufu I peka. Tena iai loua I he po falaite ai au whahoko ai e polo pea pehe foki ki he aho toko nā ki ko e aho ia o ku whai ai aho no lotui o e tau fitu hiva o e api ako. Ko e na e tangitali lere ki mautolu na maulere atu mo e tangata e paresteni mo e komiti o ave e mau whakaafe ki he tahine whaafa langlangi pea mau fiefia pea haka i e langko tau ko I hui ko ne lang maarie ke me amai o tuku mai homo hotau ko loa o koristu tuku, ne ongo ko koristu tuku pe en. Malo au pito skeritari.
1: Malo au pito, peo kai foki ko ha ngau e whaingo fua ai whinga ki he tau whaafa langilangi. Kako mea ko e whaafie fia au pito ku, os, matu I foki ko e social media vave au pito e tala noa, pea ku hawe ngai whehui, kako fie mau peke ofisiali hono watu he ahoni, pea ko ia ko e ngau e whaingata au pito kako lava. pea ko ia fafifia apito te whanongo atu ko e kau whaafalangilangi me amai mai taine princesi pea pehe e foki ko e patalon whakatoa ai apia ko ako maalunga tonga e ki lupe pauari o e hau tuita taione ko e tau ngari katoa ngā le vai a pea nei kamata ki katoa ngā neke ke fulo ko pau ka koe ni ko tau wau peke aho e taha ua moe kau apostolo ai e ki ko tau mau le vai tau guest of honor e tau katoa ngā pa whamalo atu o ko lawe ina e whakahoko foke a ngā whenga pea nā ku whanongo mau pe pea ku at mau pe me he polkalama koe ni mo te evita morinta ho kore ko ia moe ongo komiti ke ka waka tutuku ke ofa mai o totongi ai subscription pa pehe foki ke he toko ni mai ki he kore ko nina e o atu ki he takipanga ni mafeto wako me he fitu noa o au mai ki he tau kuo si. Kana kulawe ina ia e whenga paanga na e whakahoko pea o kou mana tu ipe na ke kore mai ke o ate whainga maari ke whakahoko atu ai katoanga ko ia pea moha whakamalo ka tina o tonu na nau tari ho kore, malo.
2: Malo au pito e Maria. O kou fiefia au pito i he whainga Maria koe ni koe uhi keu whakahoko atu ai ha whakamalo loto honga ia mo oni me i he social committee ka pehe ki he fundraising committee pea moe tangata e ki pareste ni foki neongo nani osfai e whakamalo i he fiafi na elaba i e ki whakamu. Neongo na e faye e tānaki se niti ki mua ko uhi ko i ngahi totongi ki mua pe anai tikai peke osi kau koristutuku na mau feinga re vai mo whakakaukau ke mau kore pe a mua ki he kau koristutuku koini ok nau kau ki he ngahi si a si ke na wala mai mua tokoni mai ki a te mau tolu ko uhi ko haki koini ke tā tānaki ke whakaosi osi aki si o mau fatongia. Pea mau whamalo lahi au pito atu ki a tek mou tolu, ae kau whaise kau, kai pehe foki, ki he kau taki lotu, pea pehe ki he kau paresteni o e ngahi tok wako na nau lava mai. Aia o ku watene whamalo ki he pareske ka takwha mormol, ki he pātere sione vahe, kai pehe foki ki he taki ngā wela au siritonga koka, mo e paresteni o e apiako apfo ou na nau si lava mai o mai e nau tokoni. Whakamalo lahi a kia tek mou tol ko e uhi ko e vai vai manawa ok mou fai mo e ngā ue whakataha ok mou whakahoko mai ko tokoni ki apiako maalunga o tonga. O ku atfok heni mo e whakamalo ki e o tu siasi, pot siasi koe ni koe uhi, koe ki mouto lueni na mouala ni mamai neongo koe kau koristutuku pe, ka ok mouto eksi ke yala mai pe, koe uhi koe mau whakatangi na e whakahoko atu, aia oku ate whakamalo ki a toke tā mere naite, tau moe folau, e sekretari koe toke tāfo koe ni koe paresteni e ni oe ako tutuku a Queensalote, koris Queensalote inu silani, ka koe tahape o ki tau tolu o tonga high school pe nane whaiako pifo ki e tonga high school nane si taki mai ae siasi meto tisko no dominioni whakataha mo e whaise kau pule a kuri sisi ia whakamalo at ki e tek mo tolu ko wiko toko ni lahi na mo whai pea pehe foki ki siasi o loto whare ia whakamalo at ki e tek mo tolu ko uhi ko li paanga lahi na mo whai koe pia kau ki ai mo siasi koe ni o e upper room koe siasi tonga tau ata ai nafa malo aki a toke ta akanesi maka kau faki kai pehe ki o hoa kere maka kau faki pia pehe foki ki a ofa mano pangai koe uhi koe ta ata naki na mou fai o mou si toko ni mai ai koe siasi metotisi o pe miwa kai pehe foki siasi metotisi o kreni nesi, ko siasi foki oku whakaunga tāmaki e tau paresteni e Maria, ai siasi koni o kreni nesi, whamalo lahi a kia tek mou tol. Kai pehe ki siasi koni o Hendersoni, ko o Manrewa, o Tahuhu, kai pehe foki ki he siasi Wesiriana koni o Tuinga Papai. Whakamalo lahi atu ki a tek mou tolu. Ko e tokoni lahi nā mou whai. Pea neongo pe o ku papau to iai pe haa siasi mua kau mua tau wako pe Maria. O ku ikai tā puni e ofa. O mau kei tāri tā lere te mo i loto fiesia ki mou tonu, te mou kau mai ki ka pau viai ha mou ofa, whakahoko mai te mau kei tāri tāri fiesia pe ki mou tonu. Ka tak wha more more o koe koe koe lisi peni o koe mau aia mo siasi, ke whaia kia wha malo kia te ki mou tonu, pe a mo ki mou tonu kot kotoa pe, na mou silava mai ke whakatangi, na whakahoko atu ke he ki konseti kua tātana ki a ki koini ke whakaosi aki o tau ngai satongi. Malo Maria.
1: Malo apito sekretari pa kua whama whana foki e kua whanongo atu koen ki ngai siasi uka ke nau kau i he metotisi. Hange ko tui ngā papai, hange ko upper room, sas tonga tawa taina mo i sas katolika. E nau si ifi e popo mai ke tangata ik parese niongo ke tau sio koe siasi metotisi na iai pe ngai siasi na nau poaki mai ka kua whamalo atu ho o whamanatu pe ke kawa ko tutuku ko ia tuk ospe kato angahe aho fitu ko ia osune. Ai o kei whainga maari e pē. Koe whamalo ina kuke o atu whatawame peke eiki ke nao whaitaapu e kina koe ia koe fontaapua ki hengai tokoni. Fefereba ae polo kalama. E lawa ke whakaiki iki mai ae ngahi aho kuo māu pe kuo iaha draft o ku teiteu ke whakahoko pa koe feia taimi o ku whaiai ae whakataha hoko ae komiti ke whakapapau e ngahi polo kalama kuku ke kamata teiteu mo komiti.
2: Malo Maria, kataki ko kito ki pamalo te koristonga. Ko mei mei ngalo ho tau Brother College. Ai koristonga na mo si kau mai ki he tānaki o e konseti pamalo lai atu ki a teks mou tolu. Kai kehe te foki ki he tā, ki ta topiki Maria. Na e o mai foki ma o whainga Maria e mau ki komiti o tuku mai i he tangata i paresteni pe a mo e komit pule ke mau whauange ai ha pe trust ang ha pa polo kalama ki he e tau kamata koe ni e tau katoanga aia koe tu site koe to apule lulu katak fa mole mole aho whaia sune kamata ai pe a mo e po falaite koe po ia oi polo. Koe ki draft koe nga mau fotu tu u e sekretari koe ka eftok fai foke whakataha lahia e komiti a pompong pa koe toki whakalere i kotoa ai ai polo kalama mo ki polo kalama koe nga mau fotu tu u. Koe aho tu apule lulu o kukamata ai ai ko tau culture night ia pia mo e tau pofa se ilo aki. E mau fotutu pe ke tau kamata pe he o no Maria ko ki ke tau kamata ke i e siasi manatu atonga high school ke tau kamata i siasi a pe ka tau tau faiteria pe taim te tau mātukua e te tau kamata pe he talitari e tau whaase whakalanglangi a e ki lupe pau u a ri i oi hau tu i tataione i he taimi o no. Pea mau fotutu Maria koe uhi ke iai e tokotaha na mau kore ke o komiti ke o mai mua ke ne whai e pōwhiri. Koe uhi koe ke whaka ata ke lava mai tokotaha koe ni o whaka ata ki he tangata whenua o Aotearoa o taritari rerei e tau tahine a whaafag langlangi pea pehe foki ki he koristu tuku whakakatoa. Pea hoko atle vai mo e tau lotu, pea tau fotutu pe he MC, he oku iai pe mna iai e kore ke he uchepta, ki he anau ngahi whaiva. Pea e tau atu pe he tau MC, ai ngahi fotutu ko ia whakaiki iki ko ia ke whakahoko hoko, o tau ngahi whaiva ha mo u item, ki he pō ko ia ke tau katoanga. Wai fukmo tau ki tā mea, Maria, ko tau ki tā mea ko ni o kutaki mai ato ke tā kue iritonga mo e whaifika a kurifisi ia. Ka o kunau kei kore maha nau whainga maari e. Ke nau hu mai ka e ka maha peto ko ange pehe o fiofke tuku. Ka ko ia ai o ko aia ko e pahuiai pe e Maria mo e kaulea. Paha koe lea taritari ka hei kaike ohu oatu pe e toki konsem ka atoa pe me whakataha lahi ke mou toki fetu utaki ka ataki ki he kaurea ko ia. Aia koe topule lulu uia, koe pōwhala.

Katao tai miku hoko to tonu aiwa, tau kolos heki Australia, ki tau ngahi o ngongo, pe amo ui nai lonton to ifua. A te fastaltari o ngahi o ngongo, pe tau tok foki mai ki aweina. Fresh cut stuff.

0: Kadonga, kuonga tu.
1: Fefe damini.
0: Iyo, iyo.
1: Kuonga ti.
0: Iyo, sayi.
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Iyo. Fefe.
0: Malo, iyo. Iyo, mongo mai.
1: Oh, malo. Kego, pambego, hene gu hoa tau, ahoni, a beluste moi beau. Eza mai, telefoni mai be, fika kwenne. Aki. Koe te mato e, fai besio kia ego ilo beo gulahe ngai spoti. Kaki he hoa ni, kom tenbenu maho inga, e tenyuta o lotonga lele ai foki I e, e agapuru, pako e lotonga, alike, ua uhonga koe oe, super rugby, pako hanga mai mo e ngai tua me ki New Zealand, pa pe ke tua New Zealand ki, ngai meu me guai foki ngai cricket, guai mo fangi spoti ke uhoko I Australia me, Kau Oceania, kau tahu fano beke ngai ola kau ya, kau semai tahu tol. Kau mea mawi ngale tahu fano kia ai loto ngalere kau ya super rugby ya tamini. Kau tahu fa wa on kie ten mike fai ai kau ya ai playoff. Kau kau tahu mata be ngai mai ngamari hong mai kimun. Kau mai no fon ngai foto lu tamini taki be ai Hurricanes. Be kie chief, be fo kie blues. Pemo e Crusaders, ko Crusaders foko e koe haum rolotonga e tamina suba. O kua kua foko no talanga e tamina kulai pe e tonu ke tau hake koe lao koe se John Kerwin. Une pe e kua tonu ke fai hanga au e ke super rugby e tamini. E ku pe e kua fiemau ke foki masa ta fiumoni pe. Fiemau pe foki masa ta fiumoni kulai me e ke falele I Nusilani. Fare faka fare pe o tau tolu. Lahe ngai papa e mku tau ilo pe, ai ngai tau koni kohiri na tau tonga lalo apite nga aue, ai hano
0: Katonga, Katonga ko Venus, ko Venus ena kutaitare la ni Katonga. Iyo, kona kutaitare la ni.
1: Malo, iyo. Venus I malo e fafai omari matai mi mbo fatari ngai kore atu keke. Fumau inga pito ngai ilo ki he agapulu koe a Nusilani. Paku pepe ki mama ni koe koe tata tu ki mua koe ngai comments koe a mua ngai mai ta ongongo. Paku fumau ho tau kei ki ta ki vahe vahe mai ki ta vahe vahe malai kone agapulu. Mara tau mau e aho ni Venus.
2: Iyo, mara tau mau e aho ni Katonga.
1: Koe kosio peke tato ki lele pe I supa e tamini. Ka ku lahe ngahe mea ki ta sio kei. Ka ku fema ke te ki pamange po ka hao sio ki he foi tau koi a lepo he tau koi a sif pia mo e kusenes koe tau fukan koe ngungo e ngahi ngai fu paipa la lahe koe I vahe Nusilani.
2: Koe
1: a mange hao tio.
2: Koe tau maari a pita se po e kauto. O kukai ka tau tanoa kua whakamana koa peka koe wa inga koe ae tau tamaitonga le pona e fukumake heang e me heang o whahai a haviri pia mo whainga nuku pia mo tau tamaitonga waai ko sabeni pia mo tau ke ahau na e fukumake heang wena wa inga katoa koe umea kotoa ia koe kufirma koe e reni o hange fuku whainga ang nuku ae nakusei fuku nea hau komeni mwone au pito o kunela wa fuku eia o puke ato e fuku kakai toko lahe tai miko uofia hiko e lain tata au oe ke penga pia ata are wa tafaki ae ongo tafaki ae koe kume koe uin o kui koe e reni koe 10 over attack
1: Okay.
2: Yeah. Hanga eto e faka o puka te fuka kai tula he defense fa eta ha. Ama mai havi ria o loto koro. I he foi loto koro. Kai ki mu ai mana tu ke foi aka havi ria.
1: Koe. One of like you mentioned it. Tai of I have one of it. Le kamata I havi ria foi move koe, eh?
2: Foi puka 50-22.
1: Foi tata.
2: Only ma we o ma o out for the line tata o iko alwe ko e ai ko fainga me ni ko e fai ko sa ta vi ka foke o ki mani fia ka no e ha ngai ko tonga o ku alwe pulu he aka
1: ki fainga ta e vai ngai
2: o ku alwe lo ai ko aka e I South Africa ko aka he me 22 ta e albe o au ke line tata o au fie mau hata akalala hia pahange ko haveri mo tono ene fua ko ene aka e okulani nae pahange ki tama ko e okulani ka nae kai au di fuka e au vea o au di kakato e
1: Iyo.
2: Ko e to hataha uku moko moko pene lama fai hui aka ko ya he under pressure he time it test
1: ko
2: e fai tau fuka fonua e uku mau ngata e tamai uku mau haveri e pahinga moko moko ko ini pura pe fuka ne tau ana he ngahi final ko ini ai super
1: rugby tau la lai be super eh
2: ko si anga ye ki ai eh
1: ko ya e menus okay ai mai fai le ko e ko moko moko ko tu ko ta he ngai ta mo a culture ko a kuseles no be ke ta mo ko wa ke ta ngo ne tu ko e kai ne e ki tu fai nga ta ko e ko ta mi i longa e moko moko ko a kuseles ta mo na ba ke ke si da ya o kuna u hamomu ke o patoki movete o vai ngata ta ki ai e ka u ke mari ho foi a comment my go I my moko ko te ko he ko be ma u inga ia ke te tam si va inga ke ni ke ma o lo to ko ya e anta presa mo ne
2: ko e foi aka ko ya pa ho ko ai ko ya foi le foi nga nuku ona ko na kure ta o foi tata ho lo to ko ko fitu ya e ko ko super rugby final tau be ko ofita pe ke test rugby e a pressure go ko ko ta e
1: Mantu ko sihi na ko foi pasanga ton ma de mi fainga luku ka eh
2: anga ia
1: ke habidi
2: ko ka te defender
1: ko te eh ko e
2: pene to ku mai de time ko ya ai pena ia ko i be ko e ka na tula pe ho ke la na to mai to ma to ko la ko ka ko na tula ne so
1: eh on the bit of bit
2: Tu fanga ta kakaya ko.
1: Betul ne pepe mo no foi ulo kita ta o. Eh na fia mo ko no pepe. Ke so ko he mbava ya ko no ni ma mo foi pulu. O ta ya te la ni. Ekko e. Si ko he ke ma o ko ya ta ma mo si mo no lo to. Anta pres.
2: O ki to no no. Ka reach out pe ya ta ta.
1: Ko
2: e. Ogui ko e kaupa langi ga. Ha fainga ka kai no mau X factor, eh? Ha fainga
1: e
2: fainga tamai ki fainga e na ulava pe o fai ai asi mai e ya fai ki nga loku ko hamili ko. E tau tamai tonga na me me na tula pe foke. E tau tamai tonga tau to ko ka tau la me ko tau pe fainga fainga ke tonga mo. Ai ko fainga vainga ho kia ko fainga ma ko e rini ko ke e ke te heka ke taula pa tau tolo o maro he saka flika i he tait i he alu whaka he teimi ni ku osi mahino ia o fu maro ane lau tolo e
1: Eo, bo se obemo nao ki panu a mafa ane e mo e hai mo ume pe he ma uma ea he e Springboks pa mo Argentina e tolo e kesiang ni ke tafak ko ni
2: yo
1: ke vai nga ko ni se ko ka fine nga no fo ki la la wa la o ke ai venusi ango na pe ka ta ma ko ya ne ton ke o te fo vai nga i tu alu ya tu alu ko ku fifi di meni o pe ke ke mau inga ia poate a kapulu anu silani hata aspe to sio ko pange ko ko Richie Monga. I have to tell enough ke poke mo fa foki mai ka wa inga lele e me kai ke o ke na tori me hato e ta pe ko te te o play makers ko ha o si o ke o fa kau kau pe ko o ke tell enough ai po te ka pulu ke poke ke ta ta mai ki pe
2: ko i tui e ka tonga ki ka fe hi fina ngano fo ne o ku me le ho ko sign e contract e ago ko tui na tamaki heni ki una pena to he ka ya hana fainga mari ke oplek ye time ko na na to kamata ko e super rugby he
1: ko
2: na usai na to ko he ko pa ko ne me ani o lele atu o busai ko na u na vainga mai no ko gula kamata to he firma o brega ko to mu ko ke ko sai ni Kau tu memang dah ke tahu masih kau Karen tahu buat pola awal.
1: Kau
2: tahu kapten kau wing kau kapakau lele iya dah. Tidak tahu siapa.
1: Iya, Asia kapten. Mana?
2: Alah kapten ni macam engah, hiki tope hoke
1: macam. Iya. Tidak macam engah. Nengah tahu siapa kau kita mau aku. O guai que no fo pel tari, eh? O viviri que algo create make opportunities, eh? Que create opportunities more more chances more me acoya. Moni con o sio guai que tamba con afu con kauna wa to ki asia ke. E tamini kangu fu fefe capital mi con la webe. Na ya asha ta haye pogeta uwa petrol to grava ke fil ka kunto ke tamini o me foko filipe ya me ta ufa ba he
2: eh
1: ka tamini ta to supa o to make ya nge me fa ba he poto o fe a pe ya ke asi peto ta ta fa mo to o ta mi ko ya ah o
2: io
1: go sio ke ta fa ko
2: pa we fa ai na tu mu fa nga me ko fe ma o fa ya ko me ko na u te na parang iko expecta eh
1: tenga
2: ta na tua ia ko ange ko wish eh ko ma eh ko na ma ko pulu o ta ke kai ke la misi na to ko data pa ke na data na to eh ko ko na to ka muy muy ke ko e pulu pa ko si asima e kau eh kap kau le ia ta ke ko gi e kalto nga ke tau ki ta ki ya fa ngi mo ke tau mo na
1: eh iyo ti ke ko mo na bi iyo es fasio ke ai
2: mahalo pe
1: se pe ko ra o sio ke mo ni fo ko wa fa nga mari ai ai kalto ru o mo tu eh ko ko ke ma o lava ma na fa mari ko e lava mo na ai o toni o ha ke to wa ko ha mi ai a fa nga no fo
2: ke na time ni ko ton ke na wa inga ko te time ko to he ko me fai world cup ya eh i he fa hinga le mo lo pe ko ni an time ni
1: io
2: ka o ia o ta ho he kala po ko ke la wi ya pe to ko ma le na wa inga na to roi ai ko time ni fi ma ta ke na ta wa ye chu ko wa pi e ho ko pe wa ke cup e wa ki tu ka ko me pa ngo o ma ha he kai na wa e to la wa ha feinga ia e ilo ko lava
1: mal to moi
2: e olunga opito ko ia pete na brava o fai e
1: ko
2: na fanu mo pe gele a umanga eta ha e a pe ka tu ta ka pa we ko to ko ne a man moana e ho opito va inga ko i ka ta hi mo man sa moa e ho opito ke ya ve tu que na o vai ngai ko tau tari pe ke tau ro mai ko me up north me England ye mo fa se ko ha ke to ko si fo ko ke mo tu ata mai ki ta ko fu wong ma ba pe kai ke nga tai o si ko World Cup ko ni e fa nga ta ke ta u to hu ta to ke e ong ta u a ong ha a ong pu le a ong fu nu ha mo mo tong
1: e ha mo mo tong
2: e ke ta u kwa la
1: fa ke ya po po le le i ha ko la u ke e wo ma ha ko ta u ke o e ta u ke i
2: Kome tau me ape tau mana wasi gai ko o sik World Cup ko ni ku mai nuk tau ro u ko tu pu me na u ma we tau pai nga i
1: tau ke tio mon le ai fo ki vendu ci we fo ke I love fo ha ko no o o fe a un pola England be fo na na pe mai kon ki mo ate te na o mai o o vai nga matoa ke fe ke hu e World Cup ko ni hako mai kako le amare masi e le pe e fi vai nga matonga kako le o e ya o go hi o sha finki inglani e go na tona na anga fai nga mare ka ne ke si o ala ke no au mai ai go te sho kai kai ai fai nga si o pe ko nu silani to si o fai nga ni o go la he a rupe ka o tumotu ma be fai mare ma be a contract ma kalas kuna mama na to me break ya kongo ko me kon ho ho ko termini ke ka vai ngal break una al ka ko fi Felipe ko hinga ko no no fo ko no ko fa una ko e break pe ko ke na fu ma fa ma hinga ka si ka u na to glau ke o pa na to ki o la u mo me e ka ko ka wa fa ngani te fi o vale ya pe ka u matia ki vai ngai tonga e na ofa e falani na ongo e falani eh au pe pe mo ka o hanko ko ma ko ma ka ske lai ben na be o hoi ka ke alu ko fa sis ma inga ki ai ai falani hulufe ha o sion e ke ta fa ko ya o tu ke fu ta o ke ya be ta
2: come ni ko a bu por amor na pe do ya e fa nga ta ken la ma ba na o ku na ka ko ta sio ki ta ta mai ko ni ata to o ko uinga na hu ge ki he mo ana ke na ma wa ka mai ko wa toma
1: ko yo
2: mo le le mo fu ke ko me ye ko na ma wa experience e ta ko mo ana o al ho ke le mo ma na ki na la wa fa punga e toma pe na la wa compete e world stage e ma lunga ta
1: Kai hena lahanga nao aka mone. Ane po, hange ko sio ko ke fok maa wili jonten koi ke timi a kusei das kau gifu mabune nga alo eo. Ke sio ke ai, ene lahi ene sisi ene akaka ne lahi ne huu mai fato lahi mai mone. Kerry Bear, I pull his time to her. She's sick. A cow, she'll be one for a laka. When I go, she'll get for a coty tailor. When I got so big, can out to me, hang it, why my foodie? Now, why not give me a gun that you ring again? Lie hanging now. Why not a pull?
0: Confirmado que lava o que lava uma fúria e faca o caú retém no no,
2: é? Olha, o que faz tu coça que peia, faz um ataque que caú é que é emprego. Pego e me confirma que na que está mais que não lava ou faz a conta até que temo 10 over attack. Aí não tem nada a ver com isso. Cala a missa, a emergência é CV. O ilo é CV, como há de fita. E foki mai ya ke time go fa ya ye e fa
0: lo play off eh come sa la mari ya venuche time go na le ara go a uri jordan gitwa kan la fetong re ba ale ba a fina ga nofo o va inga segen hekere ba a hamilio o fika tahale mal de gol ka go sio go ke ka ha o gitam go na fetong go ka lu fo ha o huka huka ha o Owa inga is a side of the scrum, eh? Kakumani inga lili mangai for to tupe ke owa ala koti tela gitua hau bea bell na tuen batatolu, eh? Ko inga for to tupe ya, Veluzi?
2: Iyo.
0: Ko u pe na ke fafai be he taimi koe o ango koch ya tere o mautau. Ko inga for to tupe mahu inga ke te iloi ai maalo inga mwe, mwe tu unga utoni ki ae tamasi.
2: Mau kekai mana tu mau baik tu tahu pika fitu
0: siapa
2: kau tu LRO senta
0: siapa
2: kena full very successful obito eh senta figura kau kita siapa pengen
0: kau lagi apa mefesi ke senta I'm going to go to the house. Que tu fa le le ta soupa que ta ki fra ça ko si obe ko ta mi ha fon et ta fa fo ki ma sa ta fika
2: yo ma halwe ka
0: ki ka un ta un
2: ye pero amu ke ke fo ki ma ye a sa ta fika ka ko ku ya to e fo ki ma sa le ku ma na ko na un ko e England mo pe hena no heni ta to na la ta ta ta si la ma na to lo ipu Mau
0: Kau tahu ngah papi ka Venus ya? Kau mahu berbeda tahun ini? Kau nak ku malu tu?
1: Venus ka ko sio pe te tau lo ki te si pe ngai fo tu to ko e ha ko na no fe hem tri again ni po tal to ki e ka le le ke tau to a tu ki South Africa te ma Venus tu te ha ta la ma o si mai ka tau
2: i sai ka pe ki ta ha ta na ko e ko me a pe ko tau fu a me pa no ye ma ko o si ni ai mo na ha ka ki to ya tau ra le ki he tau ki ta ko ko yang ai ma har ben ya time to be ho ko ha me o na to hu mai
1: to ha me to sha ya
2: eh
1: io malo to fra malo time ka mai he program ko to na ki ta no te vita mo lita malo to ma fa mare
0: fa malo
1: ma ke mo ma ha we ken le le
0: o fa le le ta program ki fa fini kai hokat eta programa ko ya ko Venus malo apito ka ma ki programa malo ko eta taimi to ai minite tolu to minite tolu ki he nima famon mar ki he tolu ko e programa ko ya ko hoko i he tolu o ta kolosia i ki hapai ki he apia ko ya sosifo ka mai ina pure ako ai Sista Patiola Moria, pepe foke sekretari ko sutuku minusilani melevesi vea. Malo, kawate fasimu tau dagdari pe ki programa. Malo.

0: kata tai mi oku hoko to tonu ai tolu tau hoko ipe ke polo kalama ko ia ka wa kutu tuku sanga to so se fo fifi ke tal tai lelei a melevesi malo tau ma oi ahoni ko tu ipe to ki ka mai ai puleako ana yang ti ke ke hu mai puleako tal tai lelei ko ke polo kalama
1: o apito e limpa ka pehe kia te vita ai fa ma fa nga mari e ke fa pra hoko e ma polo kalama ko e pratano so tieni ai ako tutuku ai apiako sanga to se fo oi o tu ha apai ai a oku taton ke makau whakatahahen mo e tahine pure ako ko e nina utoki. To e sende atu peki I message whakapavave ke e kau mai hena e toko ospeni e matalano. Pea, ia e tau kei tai tari ko koe ki he tahine pure ako ko pehe ke u kamata ai PM ai polo kalama. Ko kore peke o raku I whakamarumaru at pehe ngai tala whakatapu ko tawa pe o ko o si whaangawe aki mai he e whareni ke ma kai atamu ki maua ke ma whakahoko atu ai polo kalama. O ku amanaki foki ki mua te kamata aki pe ki I whanongonongo ko e ni ki mua pe atok hoko atu ki he polo kalama he ki mua na a ngalo ki I whamanat ko e ni ko e ki whanongonongo ki he kau koristutuku ka toa koe a Aotearoa ni. Tau tau te fito ki he wahenga o kalani ni. O ku teu ke whai e whakataha he fiafi a pongpongi a ho sāpate. E fiafi sāpate ki he tuasila ko e tolu ni mawalu Church Street Penrose. I he taimi o no tolu noa e fiafi. Ko e whakataha ko e ni o ku iai ngahi me a ke talanoa I lahi ko e uhinga ko te waki ko e ni a siuperi a e apiako a ia ko e ni o ku amana ke whakahoko I he tau fo'ou wafe ma wafitu e aho walu hiwa hango fulu ko ia o tise ma. Pea kuia e ngahi whakotu tu ulahi ki he te waki ko ni o siuperi a ia o ku ia e whakataha o ku amana ke whakahoko I he fiafi a pongpongi I he taimi o no tornoa e fiafi ki he fika tonu ni mamalu Church Street Penrose. Pea hoko ki ai o ku a ka takpe mua e linta koe kou siha ke koe pule ako o ku si feinga ke hu mai o ku ikai ke ne mau e link.
0: Ia sai pe kau toihanga seni ki ai e melevesie?
1: Malo. Pea koe hoko ki ai o ku te waki foke e mau fu u polo ki he whakasinga ko no vema koe o e tauni. Pea koe o ku mau mo ua he ngā we e ai polo koe ni o ku osi I ai pe ki I komiti ngā ue ki he te waki koe ni o e polo koe ni a ia o ku kau mai ki ai me hapai a e tahine pure a kostista mo Ria Patiola ka e pehe ki he ia siniwa heft pea mo longo pepa a ia koe tahai kau fai ako koe a sanatso se fo pea inu silani o ku kau mai ki ai a setau a lupe pea mo tiana lau kau pea koe pol koe ni o ku he fo I wike tolu koe ni kua hiri o a umai ki he ahoni o ku mau kei whereere a ki holo pehe o ka naisi e ai Paul koe ni. O ku aia a ku whakanganga koe ni osi pe koe ni a reti o e whae mau ki I whakataha a ki komiti ngā ue koe ni. Koe whainga ke Prince e ngahi tiki te I he wike koe ni a pongpongi ka e tuku atu ki tu a ki he papliki. Koe amana ki whakain ke fuafua pai ha Paul a sangatso sefo I New Zealand. Pia koe Paul ko ni o si ai pe e mau fo i tāke ti e mau fika pe a mo e pehe ke mau utikite koe ke tufa ai o ko pak mau fu loto lahi au pito mo veke veke mo o fie fia ke he tenteu koe ni e mau Paul koe ai a palani ki he Flight te whakaosi ko koe o nove ma aia e whai he Ellis Lee race course o osi whai e whakatala noa mo ki nga tolu tau te fito ki a Keasi o osi whai ki ai e whakatala noa pe aku whiwhia apita Keasi ke toko nilahi mai ka nga tolu i he poko tu tuu koe ni koe uhinga he koe amana ki eni ke mau toki manga ato ki he tawhaaki koe ia ko fofa taimi e ni he koe talu e kamata ko li stutuku koe asanga tso se fo i Aotearoa ni i he valungo furu tupu. Kana e te ekipe ke nga u mau halotolahi fe unga ke nga u ahi ahi i ange ki tafaaki koe ni e pohol pak mau pehe mau ulotolahi fe unga ki mau tol ko inga fo ki he kuteu e mau siuperi ko ula mau tau e ni manoa pa te mau alwa i pe mau tolu ia ki mu a moi kuo nga ai ku teteu e mau pohol pak o sfai whakarea ka te vita maka ke te te mai ke o te mau ngahi tikite ke tu waki hele ti o pia mo ngahi tikite pe foki ke tu fa tu ko e o si ya ngahi palani ke tu fa mau u tikite pe a moi kau koris tutuku ko ia e kau koris tutuku mo te te mai he ko tu i pe mahalo te mo taki hongo furu pe ki he wanoa ai foi tikite ko e ki taki si i au pito pea ko osikamata ke unga ue ma ue ngahi to ua ko ko hai e fai ke afe tu utaki ke tupu ato ho mou ngahi tikite ko ki mou tolko o mou kau ko koe ki he ngahi siasi ko e tufa tu ho mou ngahi siasi pea ko e oku whaka fie fia apito whaka maafana ko uinga ko te waki ko ni ai siuperi ko kamata ni ai ta te ke atu ko e ta siuperi ko e ta ma ko fo la mari ko o ma fana ko ni e amana ki ko ni ke fai fu po la hi ko ni ko ko a te a roani o ka mai ko ki ai pe mo pure a ko pe mo e o ngo me mi pa me hapai ki ona fakalere mo du silani foki ko e fu Lang Maria ia ko ia ke te waki aki e tau siuperi. I he taimi ta tau pe kau koris tutuku, i he te tau ke i tari ko ni ki he tahine pure ako, oku osi kamata e ngahi whakataha i hapai, ki he te waki ko ni o e siuperi, pe ako ilo iko tu o ua e ni e whakataha, o osi ia e ngahi Puko tuu tuu o ku te eki ke pe ke fuu maau ke whakapas le rei. Ka kua osi i ai a ngahi puko tuu tuu he koe siuperi foki e aho e tolu ai polo kalama. Pea koe ai a kua osi i ai pe polo kalama ki aha uluaki, aho hono ua, aho hono tolu koe toe pen ke finalize e ai polo kalama. Pea aku te waki maafana au pito e ai te teu koni o siuperi e tahine pure a ko pea aku mau pou lahi atu au pito meinu usilani ai kawa e mau ki komiti ngā aue koe ni i he te waki koe ni ai siuperi mo ngahi polo kalama o kufokotu utu ki he siuperi. Na e iai e kore ai whamiri oe uluaki pure a ko ki he maka koe oe siuperi ke tukuange ia mana autolu pa ko o si fai e pakarea ki he pure a ko na e o si fai tohi pe familia ko ia ke pure a ko ke tukuange ai maka siuperi ke fai ia he uraki pure a ko koe o sangatso se fo a ia ko Daniela Feao i e tahiva fitfitu pe a kuo nga un me familia ko ia teu e nau ngā we a nau tolu ki he e nau maka ko ia ki he siuperi. Lahi moi ngā hipalani ngā ue ku teu ki he te waki o siuperi o ku amanaki foki ke lava atu ai pe ai tufunga ai koristutuku anu silani halamalu tau alupe ki haapai i siulai o whakahoko ai ngā ue koeni ki hono petongi o e ato o e ako. Pea toki hokohoko atuai ai toenga o e ngā ue o teite waipe ki he siuperi. Ko e mea e taha ne osito o e seniti ai koristutuku anu silani o transfiat ki Asteleria he wike ko e ua konko mahi liwa tu, ko e paanga e tolumano Asteleria ke tokoni ki he ngā ue koni hono teu ai peinga e konko koe o e fetongi o e ato o e whare ako. Ai apa ako na e pehe e tuku atu e uta koe ni me Asteleria ki ki tonga i he mahina katu i sune. Pia lava lewa tufunga i siulai o whakahoko ai ngā ue koe ni. Iai moe whangaki i ngā ue ke kehepe he whare ako ai o kawai moe staff room o ako o ku keilolo tonga whai e ai ne talanoa i e kuouti o e ngā ue koe ia ke whakahoko ai pe moia mahalo pena ato e whakahoko pe moia he tufunga koe ni koe ko halamalu tau alupe. Pea iai moe ngāhi whakatutu o kūlahi whakaki ngā ue ke whakahoko na e o si whaipe whetala noa aki moe pure ako. Lele e ne polokalama e ne palani tuku mai e ai risia ki loto ka e lele ngā ue ia kokoe ai whiinga paanga moe kore taka i holo ke whakahoko ake u ngā ue koe ni koe uinga koe te waki koe ni oe siuperi. Na e o si lava foki moe kore mai mei he komiti klopolo ke whiri ha ngahi whakafofonga takitaha me ngahi whonua muri ke nau kawa tu ki he komiti siuperi. A ia konu silani ko o si mao e nau whakafofonga ko e whine motu apekoni o ku whakahawaa ko e kutari kei tatari pe ke okei mai mei haapai ke kawa tu kau. Hua tu lewa moe fatunga loto kokoe o nusilani ke whai ha sio ki ai a ko mi siuperi ke ngai whakotutu uko ia oe siuperi. Pea koe hange koe kulau koe whakataha koe ni o ku te waki kokoe ki a pongpongi o ku lahi e ngahi ngā ue o ku fiema o ke talanoa iai. Pia mo whai e sio ki ai pa aku i ai e kore atu ki he kau koristutuku a Aotearoa ni. Ke nau ki i tuku mai ha nau ki i taimi a pongpongi koe ki fo i houa pētaha e tau tala noa i ai a ngāhi whakotutu u koe ni koe ke siuperi. Oku i kai koha me a ke toi tolo tolo i he kua api api e taimi. Ko tau kome ni ko tau kona whaka o singa o me, amna ke tau manga tu ki sune. Ko e pea ko e tau siuperi pēna i ti sema o e tau fo ou. Pea ko e mea ia koko ku pāt koe ki ai e tokanga ke mo tokanga mai kau koris tutuku. Pea mo e hange ko teu teu koe ni polo koe ai apiako ki e siuperi. Oku e kai ke ia i ha mea ia e fufie ma o ke mou kau ke ai koe pou pou pepe a moe tupa e tau tiki te pa moe tu waki koko e tau pol ke mou kau mai ki ai koe ngahi mea ia koko o ku whaiatai kore koko e ki a pongpongi. Koe mahalo koe ngahi mea ia o kou mantu e tai meni e kau ki wakat pelin ta kua kau mai nai e ai tahine pule ako. Ke uki i tōku ange mu aha no whainga maari e he kou ilo o ku lahi au pito e ngahi whakotu utu uia e tahine pure a kō me haapai o koe koe tahine pure a kō fōki kau koristu tuku o ku ngā wepe me he ni mahengi hengi o lere ai o au ke po uri o kai ke u ilo pe ko fesi i taimi o ksi i mālo o loa e tahine pure a kō ka tau ki tōku ange mu aha no ki i taimi ke hoko atu ke tau ki whanongo pe ki ai. Malo.
2: Malo a pito. Malo a pito e mo fainga mari.
1: ko tui pe o ko wong atu.
0: Ia, malo pita ma u. Pita pesista.
1: Oh, malo. Malo pita ma u whainga mani, ia, o wha malo atu ai peke, a te wita maka pa peke, a linta i ke omi whainga mali e, ke polo kalama koni. Te hangi peko e ngahi unia whaka a lea pia, a he aki i he ngahi polo kalama ki mua. Ko opu matoko ua pe, o ma fa fo ngai ka to pe ka ko ri tutuku ka ko ne ma fa am ma we ki ho wa to lu ai ai ma ko lo kala ma ko nga ko la ai un ne ko ki fa ma ta la fa ai ai mo fa do la ki he te wa ki si pe li ko ni ya mo ne ai le ya ko he kind every successful man is a strong supportive woman o na

0: successful, good man behind every successful man is a woman. O hangi pe te waki polo ko na hangi pe ko te ala te wi wi ka o fai polo wi ka o ka ko e e ngahi ngahi fa ai ai ko ni o e pe la maria o ko ma i pe pe pe fo ki fa na o pe afra vi vi na ki fa na o no fi tala ki moia i ke la o hi o e ke ki ai ko klas fi ai klasi ko ko e klasi ono to ko a te ke alu ki whēta mai a te ora taisanga so sefo koi ngā whainau si upere nga tue tau whao. Pea ku pehe whahinga lau maria mo fie fia, kai tau te whita te waki ngā aue koi ke te waki si upere. O ku hā mai me he whamatāla mo ni pōtina ai mai e menevesi ai te waki ki lava mai a halamalu, tau alupe. E
1: Tawalo.
0: whakahoko ngā aue koe ni. Oku, o tui, oku hanga pisanga so se po toko ni. Lolo tonga e ku whainga ke u hū ki uta o whaiha ki i ngowe, ke whaiha ki i ngowe tō ha manioke, tō ha talo, pō ngāpea mea lava tō ki uta, tō ha fulesi. Kon uhi ngā, na iai ha lava mai kau fulau, kua e peki manioke, kua e peki pu talo, kapau fie, ma oha fo ilesi ke prekfasi, kua ilesi pei motun. Ea, ka ko, lor tonga e fie mau kua, po ko fie ngā haula whaika mea, ke ai ha ki a, kon uhi ngā, ke malu i, hu whanga whātapua, po a kā, kai lava ke tai ki ngowe koni. Pea pai ke ilo pe mau ke fie, ko fie ke tōha, fusiare mohe mohe ko ilo e hupe poaka. Tako e si watu ki he taimu ko e haia e ato ko ni. O haore whakau kau te au e whae kore. Ma uki lai kapa ko ni ke kai ake a ko ni. Ke whae ai ngowe ko ni. Tako tupe kau kuri tutuk. Koe ato ko ni. E kau moia he toko ni ko ni. I he whakalanga ngāwe ki uta. He whae ki ngōwe mga hai me te tepe pai te whakau kau. Ka pehe whoke te wāke tau si uperi. Ka ka pāwe alato o tōfu mania ka lahi ang, lahi pa multiply o tui pe e whawhalau ati ki mōri ke whakatau. Ke atu ki nusila ko whi, pa te wakai a Astereria mo Amerika ke na whakatau, ma pe ki nusila ko whi mai ki an o ati kontena. Ya ne o ta ta la no pe ki me ko ni ko a ko ni e me de vet o ku ko te info ko ni ko e me ko lai ta te info ni ko e sipoti pe na i e flight ko o si pa ko flight ani a fi ka fare flight ya to ko e na e fai ai a tau 7 aside pe a ko e fu me a faka riri fu ia a fu faka vale vale pe a sanga so se fo en ana wi kuna ko to ape e tamai tanga tātoku kehe ai mitret. Tana wī kona katoa tau e seven aside koe ni, ma o katoa ai i kuna koe ni, pai kai ngata pe i kuna, na koe man of the match, na ma o katoa pe ki sanga sosea. Pero pehe, papau pehe pe whainga lau maari, ko tau te wake si uperi, o kempe mo whainga, ma wapu, ma uke si poti, ma o si poti pe, pe a pamangai te uke uke heke hepe. E taimi ka tau o ku ke i whae whoki ngai uwhakataha keke ai komiti si uperi pa ku pau pe whoki ai whatongia mo e ngahi ngā o keke ai akololo tō ngā akutuk mai. E eki ke omai e ai ngahi whatongia ko ia ka kuai pe ai whakakau kau atu pau pe ki whae teo ki whaiwa te waki e ako hiwa te teo ki he misa pe a mo ngahi unmea keke pe. Physical appearance o apiako, he ngowe, pare ako, mo e nofo anga, he go iloi, koe apini, pa feitu, o lahi a koe e mimei, feitu ia e mimei senta pe focus ki ai, a nofo ai kau folau mai. O poka mai a Astereria, e nofo anga ki hene, a go tui, tu tatau pe ki Amerika mo Nusila. O ata pe eni kai aha mo lava mai ani iha ka kai na fi lava mai mo mai ko tau leo ngopi o kisi i unaka tau lofo peni

0: ko e tatangi ko totami te waval totami te waval ki he fa he fa fini pe a ko ta programa fukeni o ko ko programa ko ya tori fo ya kau pe ko ala e i o ko tatali le re ya ya se fita hauri ki he fa fini pe a pe fo ki ki a tukulu a fakava ki na fakahoko atu ai programa ko ni i he fa fini se vita ko tu pe ko le re ya pe programa he fa fini pe pe ka tukulu a ko tukulu a na ku he la ini pe que au cafoque at kateko ke kitata ki ma mo programa malo se vita
1: malo beto de te ma fa mari ko ni pan e ko i he mai na to be fok a ma fa mari ko nga ke ta fi lo ke ai se fu a ya pe mo ope ke o de ma ben ai fa mata ko e fi ma fi fa no ke ai a hata o kainga ko ku ka na nga family i he po ka ma fo la mo nga ki muri no si la ni ahang ikon na kalabi kaya ukingan ni Foki ay kaunga ngawe ba mo tulu o frama tayo ko to na ko ni ko kaya ng abdo kita may hapay may haano mahal ko umahino peka ko ay siyo ke hingwa ka ko haui ao sa otaw apihen ni no silani puke ko hepe ako ulotong area tu may ay hefe afini ko ina ulawa ahimay kita kaunga ngawe ko ni puke ko he kate tuku ke toki whakahoko atu e tuku luhano whakaiki ki ai ngāo i koe kulawa he ni. Kate kamata ki te hono o whakahoko atu e tukunga koe uki ai ngāo e helolo tonga ni. O si fōki e mahi nai fitu a ki nā tōru koe nā nāo kamata omai o ka tōpa mo e mai tā oku o si. Me meko toko wahi nā tōru nā nāo i he tawhakio a pere. Aia ko Hawke's Bay fokia pe mo motueka ma mo konga wahi o Nelson na nau kamata a o mai ko ia hono kamata e ngā aue me me ko tokolaha na tau ko o mai pe i hono tori whiriwhiri ko ia pe ko e whiriwhiri a pere ke i mui ka koe ni kua foko motua pe na tori ia o lava ka ato e pa ko hono lava ni te nau foki na tau ko e toe pe ni fai ngā koe nau ke i whaka osi osi a hono whao e a pere pe mo kina to te na no fo ko atu pe mo no au hani pe te na to fo kina to i si ulai sune si lai o fai atu e konga ko ia ai ko e ko konga lahi o te fa ko ia ko na o si fo kina to ki tonga pe a ko tu o ke ngai family tonga e ngai hani na si fo ke o lai o mai e ka unga o ko ni ta ko e fatawan e ama ka kina to lu e ta ta na ki ko ne fai ta uni ko me la hei te ko tu pe na mo program ho mo te vita ni la ta ka nga nga ko ya nga ui ke mai ko ta me la hei asi no silani i he fra ho ko nga ko ni he foi ta uni ko mai no mai o ku mai no ke nga nga anga ai al be fo ke ta ni mo hiki ki o lu nga to tongi o nga fra mo re ka wai ai ka nga ta pe fra mo re ko ni he no fo fa ka ho ta to wa nga ma he ni ai ka kia be fok mo ngai fra mo ngai ka ta ngai ko ko pensini ka na ta ka ko to tomi no fo ko uhila mo mai mo la me te he ka fo ki ngai fra mo o ku fe ma e ngai ngai anga ke ta to ko ni ki hono wa he wa he mai a hono a no to tong fra fo ki pe ku asia me he la he ange i he ta un a hik o to tong no fo pe la he be mo hik mo to tong ko ye ke ngai a ke me alere mo a me pe ka ke ne ya be fo ke ki hik vahenga i he ta un fokata foge he ta u to ape lav se ni be ke ho wa ka to ko ni a ki hono toko ni ki hono whakarata ngai whakamore koe ni ka AIP e toki mahino he osi e to ukaio e tauni i he konga ki mui o sune ha oato ha whamapopo whakalukfua ke tu kunga na AI ola e ngāo e tauni ka kehi koe konga ua ki peia pro kalamani ka kofa amu e te vita ke tu atu mo ai whakamare koe ni whawhirata tukulua tauni ua ano ne ngāo he kaitaha koe Ball Brothers i puke kohe ka ingata ai, ka nai toko ni fokia ki hono uki, pe a mono whakaloto i koe ni e ka tahani ke nau o mai e nau kau ngau e mei tonga koe tō whanga fulu koe ni o wai wahi kulupu e ua o kia e whainga toki o mai no vemo ti sema koe whainga koe ni e o mai he konga koe ni ki muin mai koe ni ma koe wike pene tolu pe whae nau i he ni o nau hao, pe a koe kau taha fo koe ni koe o nau tō Vestapolo o ma o ngai mesta bol ke ke ka te tuku ke tuku lua ke ni toki hanga whai ki ke te ngā oi koe ni. Ka wē ma pē ma wha mālo o ke tau kau tangata mui kai whiwhine o nau ngā oi tu uma o ngai ngā oi anga koe ni o nau toko ni ki hono. Whakaloto i e ngā oi anga ke o mai ho tau kakai ke nau ngā oi pē a te whakawhiraka te tuku lua ka ki mamahe mai ka tuat ke ma toki whaka ose polo kalama te wita mālo.
2: Malo apito e maupai nga maari e te vita kau maa se vita. Si e whakahoko atu pe i motuan koku ingoa ko tukulua whakawa. Koku lere mai ka mi hapai fine eki pe i mounga one pa koe tangata eki pe a me i pukotala hapai. Pe a mawafangi a whao aisa ke he valua pe a osi pe i a mau iki whonua mai ki loto hapai. Pe a sio mau tangata heiki ukei ki aha mau aptuku hau doka mau apikolo. Paka kau kare vai tangata heiki kene si hanga o fetuku mai mau tolu ki inu silano mau o hanga tonu kotokotoa mai te ki puke koheni. Nai hai tangata heiki ya mui fine heiki hau tai visa he valu nima puke valu ono pe a haua e kau tamalalahi au. Nau toki haua he wafe mātaha. Pe a koe ngā ue beni na haue mau o e kuongo mātua ngā ue ai mo whangatu whaafine mo whangatoko ua pa aku mau kei ngā ue ni kotokotoa pe ihe ngā ue ni. Koe ngā ue ni koe kau pālangi una o unga kuna toko fitu. Koe kakai angale lei au pito e ai kakai koe nuku mau ngā ue ki ai. Pe a koe ngō ue koe nuku nau tō ihe whonua ni peko puke kohe. Koe pateta, koe kāloti, koe kumala, koe kāpisi, koe kori. Pea koe tō ngā ue o e feitu uko nōku maui ai mei mei kamata ia i he wike whaka osio o katopa. Pea koe wike ulaki o novema kamata i hono hāwesi koe nā ungo ue. Ai aku nā ulaki tō nā utolu ia he winta pea nā hāwesi ki he taimi māwhana. Koe hange koe mea nake lawe ki ai a se fita. Nā e kore ki mua ia i he koviti he ngā ue angani ke o mai. Hakau ngā ue pia meitonga koi ngā koi sio kai ke kei mao ha whainga maari e kakai e fonuani ke nau whai e ngā wen pia nei kai ke tāria e purea ngā nusila ko hia pe he ku tolahi kau nofo tae ngā ue i wāhenga o kalani i he osi pe koia COVID nai toi kore atuai he ngā wen o tāria e purea ngā nusila ke o mai ai kau ngā ue pia meitonga. Nā e hangarewa he e ngā ue ni o omi e whainga maari e ko ia ke motua koe ni ke u alo o mai e kakai pia mei he kolo tupu anga. Nā u alo aturewa ki vei tongo o mai e whanau to utupu o nā u o mai o mau whainga maari i he ngā ue anga ni he mahina fitu hangi koe mea ulawe ki a se fita. Pea koe te pitoi ngā ue o nā u o mai ki ai koe tā e kā pisi pe a moi kōri. Koe ngopesta polo e ua koe ni okulere pe ia mei sā nuari ki tī sema oku ikai te toi whakato uia. Pe a hangi koe mea na e whakatanoa ki ai aho ni se fita. O tui kono monu ia anga ia si whanau na o mai koe ni. O nau mei mei whaka avarisi e houa ni manoa ki he ono ngo fulu tupu i he wike o kuna o mā ngā ue ai. Pe a kōwhie fia au pito he whainga maari e aho ni ke u mau whainga maari e ai pia moitoko wanoa koe ni. E mau mau a se e fita o hau o tokoni. Pe a koe tō ngā ia, koe tō ngā mau tōru. Lawa ke mau whanongo ki he ngahi mea u o mai e tokoni ki he langa ngā au e pia moi si o mai e whanau koe ni pia me whakatonga. O nā u o mai o ngā au e o tokoni ki ho nā u ngahi whamiri. Pea kua i e fifia lahi i he motu ani. I he whainga maari e lawa mai a lawa mai a ia se fita hai ahoni o hau o whakatala noa mai ka mau tolu. Koe uhi a ai mahu inga ko ia ke te fito i ke toko taha ko toko toa o ku hau. O ku makatu unga e ni hau ko uhi a koe ngā ue o sio ki he whamiri ki he whatonga. Pea o ku uhi e fia lahi. Koe ku wanga e ku sio i he tau o mai ki he whonuani o kumi e whainga maari e hoi mbo uini pia mwe noko taimi. O kika i hanga ue ia e kovi. Ko manatu i maupe ku lere mai ki he ni ku eke mai he ni ihi. O kuke nofo i fe ia tulua. ya ko talanga ko no ko ipuke ko o i uta i fama ai aku i he ku faka kau kau aku se vita pa mo te vita maka ko e ha haki ngā ue anga o ku te ha u faka kau ngata maki ai o ku mau inga au pito au pito ai mea ko e faitoton pe a mo e whanga ue ko e tunga faka ko e motu ania ku kai ke ulawa faka matala te tunga faka ko e motu ania pa ilo aia pa ia te au hake ko e mea ko ulawe ki ai ko e ha e ngā ue ku te hao ngā ue a he fonu ani a e hange ko e whainga maari e ko ni pou mau ko wawato o mai e whanau ko e ni pe a po au ko toka ngai nau tolu i uta i ngā ue ko ku hoa rewa ko ia kune hanga toka ngai nau tolu i he ngahi e nau mea tokoni e fi haksi ngahi mo e nau lunch mo e nau breakfast pe a mo ame nau tolu ki he toke tā mo e ngai si e mau ke ke he pe i he lolotonga he mai na fitu o kuna ui heni ai apo pamalo la hite au kasi fita e ne ha o vahe vahe mai mo ne hanga hulu i mai e to e mahino ki he fa nau ai te fito i mahu inga ai uhinga ko na uheni ai ka ku tu ko te fanga mari ko ni ka ko se fita ku ja ha o to e fehu i to to e tana ki mai e ta polo kalama e a te fanga mari ko ni ka ko e
3: Mama bito e tu kulua pia. Te vita koe koe hanga pekan te lam kia tu kulua fok. Ugea tau kakai ku nau malawa whae ngai fatongea koe ni kohi koe whalala anga ki nau tolu. E ngai ngau anga koe ni po fufuoloa e nau o mai o whakanga tā maki ai. Pia ku ai ai ai o whawhia fia fok ai ma e whainga maari e koe ni he utoko ni ia. Kene o whee i mai e tokanga ai ngau e anga. Pe oang e whanga maari e koe ni ke tau i nasi ai. Koe kataha koe ni Bob Brothers hange koe ni wlawe ki ai, o kia ho tau kakai i New Zealand me i okalani ni pe tau te pito ki ngai wahenga koe ni uta, ni nau kamata ma o whanga maari e koe hiri o kawai a whawa pe a monu ka i ngā foki. Pe a o makatu ngai ma e whanga maari e koe ni. Ka o ato e ahono whai kehe o e ngā anga koe ni me te ngai anga i uta, te vida o kuhiki foke to tongi e no fohenga e haurenga koe ni vlawe ki ai tau iloi he toko taha no fundu sila kotoa pe. Iene pehe koe ngahi ngau anga kotoa pe o kuiai e tau whanau he tauni o mei mei hiki hono kotoa ai to tongi no fo. Hiki pe amoe whakamore koe ia ki he ngau e ake mea lere. Ka nā ku kaike wofo pe a whakawhiawhia ke te ku ha o whanongo koe ngāo e ana koe ni o ku maa maa taha e nāo tōtongi no fō pe koe tāo e ne whā o te kai peke hiki. Kai ngā tai, ka aku i kai fō ke nāo e ki hato tōngi ki hono ngāo e aki e me alere tōlu pe koe me alere koe o ku whakao ngā he tau kau ngāo e ki whai aki e nāo ae o ki whakatau pe moe awe ki nāo tōlu ki ngā hi whetu o whi mao ki awe nāo tōlu ki ai pe a utupe he kautaha ai me alere koe ia. Koe whakahoa ni mo ngai ngā angani i. O kia ngai ngā angani i kua o laka ke hua ngea o tolu ngō fulu, pe hua ngea o ngō fulu i he wiki ai to tongi no fō. O kia ngai ngā angani i ngai ahoni, una o eke i ai paanga e tolu ngō fulu, ke paanga wha ngō fulu tupu, ke ngā e ake me alere. Iene pehe o ku whawhiawhia fō ke whanonga o kia ngai kautaha o ngā o whakaatu i, o wahe wahe atu, a hono fua koe a ngai whakamore ke whakarere i ake ki seni te oku mao ke whoke ake whanau ki tonga. I kai ngā tai, ka he hiki koe ne ngā hito tongi pa hiki ngai whakamore, koe mau whakaamu ke iai ha ngai hoa ngā ue lahi whiunga ke malawai a hono tāna ki seni ti koe ni pa ke fua aki a ngai fua ai whakamore koe ni. Ngai koe ni lawe ki ai a whakamā, mau whi mai rā ki tā mō e kautak ngā ue, he kautā he pia whini. O kui e hoa ni mango fūru tūpō me mea ape o nongo fūru. Ai ma o koe e whanga māri a ngā ue, ai tau kā ngā e loro tonga e nā ue ni. Tau kia ngā e ngā ue angani i, hanga e koe ni o ku kā wae bō brothers ni puke kohe. Ka pau nou nou e ngā ue, o kia e whakawhalala ki a whakawā, ke lava atu kumi hawhainga ngā ue pe i tua, ke whakalahi mai hoa ngā ue. Pe ene pehe, ko tui e mahino ke a koe te vida hao whai pewhi kaha ko o si tu whake atifo ke lau hoa, mai hae, ai to tonge o ku mao he tangi ngā ue kotoa pe. Ka pate ke hanga whai ho o lau riunga mo apakasi he whia whino ilo, ai hoa no noa mo ngai fra more ko ni ai ta ta ko ni ko si ke mahal te na wi he ta fe tu pe fa ki olunga ai ki se ni te ko ma hiri to ngai fra more pe ka wi i he se ni le re i hanga fola mai ko e o fa e fa ko na we he pe fi ka ko fa malo ai pe ki he kaltangata koe ni pa mokina tole kaltangau kai ngata pe fo ki e tukurua ka kui ai a hono tokoni i a lau kau pe a pehe pe mo siua mo e kaltangata mo e ka au talamou me he vahenga veitongo e te ita ko ino pe na ke hau ko tala api folaha ka koe timi soka koe a veitongo ko utiu kai ke toi hataha toi ai koe niku na osimaina tolo soka i puke kohe i weekend me he mahinani ka koe kusio ke ka tangatani ko tue na foki moha koe ngata me foki moha puti fo o ko tue te na hanga whakateu nga timi soka a veitongo ka pawe siya aiki takitake koe nu foki moia ka koe mea mahina mai me mau whakatae pia fini Profi Maria Apito Fifine Kwan Tora Ignatolo Angela Stevenson Profi Maria Kirteia Ai Ola Nawe Ufrahoe Kaltanatani Pekai Ngatai Kaku Mia Inesio Ke Kahau Ke Ke Hoko Hoko Atu Hono Tauhi Koini Tena Ufai Ngata Apu Ke Kohe Mange Tukoni Lave Ke Ai Atukulua Koi Tokolahi Koi Kitaltolo Hota Wahengani oku si ai nga anga ko ke na fi ma ki na to lu pe ko la ai ta ma nga we tu tu ni foke pe nga ko na pure nga MSD ke fai ha ku min na we pe ke foa ke an fa nga ma ri en ka we ko ya ma ho ta ka kai no fo no a ni ki mo pe to ke an fa nga ma ri ma ai ka nga a si pa na nga ke ka e ka ne ma ke tu lu tu yo si ho nga nga e a mo to ko ni po ke ko he ni ko ha to ko ai ka nga me pasifiki pe pe ta to me to nga ai ka no fo no ha ni u mo fo ka nga yo ko ha o ko ho no to ko ai o ma o ki ai
4: Alo, Pito, se fita. Ko e anga e whakafuofua atu o ku ko nahi siasi tonga kotokotoa i tonga kuihene ka atua kuihene siasi tonga hau eiki, tonga tawataina, ko e siasi usi chukla sikau maanione ngai aho ki muini, ko e metotisi. Te ko ni ihi toko lahi a nau tolu, oku nau ngā aue pehe i e ngahi whaama. Ko e nofa buke kohe ni kuhai whakonorea ko e whereo ko ni o Nusilani. Oku nau ngā aue kotokotoa pe i e ngahi whaama. Ka i e ngā aue ko ni kumausi i whakotu ai mo e whanau se vita mo te vita. Oku ko ulawa pe o tala he ko e tu o fihai ni hono teke mai he e pure anga e kakai e whonuani ke nau mao whakahoko e ngā aue. Oku teke ke hoko hiwa pongpong ia kurie here ia ka nau fokina toko nau ngai api. Te ako fie fia i pe au ke ave whainga maarie ki ho tau fornua tupu anga ke nau o mai o maue whainga maarie se vita pa mo te vita. Kaku hange koe lau, oku kou fie fia lai au pito he kukau e polo kalamani ke wahe wahe ato e lelei. Pe a moe mahu inga ko ia e ku nofu atu pa mei puke koheni. O si whakangā ue i e si o tau kakai una o mai ke whonuani. E ku hange koe lau tau ilo koto kotoa pe koe taimi ku te hau folau ewe ewa mai ai ki heni pe ku hae tō kunga e te visa ku te hau ai ke whonuani koe ke ngofua ki te ngā ue. Na o mai rewa ki heni o mā mauwhaing maari e i utani he ngahi i whāma ki mauwhaing maari e o mā uaka nau panki ngā ue. A ku o whamalo atu pe au ka te vita ka o mā se vita. E whafoke atu ka moua pe kutoe haa mo whehu i toka mea mo whie tāna ki mai i e tau polo ka uma.
3: Ah, i e sio mei hini teita tu ka teka koe ka kou tui kong maa wate ta whai koe ko i ai. Whama atu pe ke atu kurua mai ka tānta he e whakamari ke mau pōta no he pia fini. O ku ke i kusio ke ai o tukunga maari e mea kotoa te ta koe whakamu ia. Ke kei hoko hoko atu, kono ngā koe whangamaria koe ni tātātaha ke mā uia, ka inga tai, munu ia si ka tangata mei vei tongo, pa kia te fuku mei hoa fua, ko hou, ma ia e ki noko si te mei wa mao. ya fanga ne na osio mai pe nga hi nga anga ke ke ka ko ni oku fa pitenga to la ko ni ga mai me ko du bu a ko veitong ta ko tui te vita ko e fanga mai ko to ko ko ni ka fa va e to lua me lava fra ko fa to me ko ni ko fra ma o la ke pe ko fa ta ne pe ke fra ngong mo ta ngo fu a si ka nga ko ni ko e wan amore fa ma ni me pina to te mo ki ko lo
0: kai ke ke ho ho ko tu ka tu ka ko de da ya hame te te se ma ko ko tu ku la va tu ta fa ko ni ko ye io ko fa malo tu e se vita eh pe pe ho ki ki a tu ku lua ko e ka we ni ha i hange ko me ku la e me fra fi fi se vita ki ta fa no ngi ai i he fa hinga na wo mai he ku ta ta we lo pe me ko to ha ta wo me ko ki e ki fo nuani ka pa he ka ki te nga ue kute si kako me afika ora ki ia ne ngo pe pe ko ha ki nga au ka dem kako fa maro la ka tu lua i ne atala no a lelei mo tala no a ofa ne tu ko mai ko ni pe a pe ku to ka u mai mo fa hinga no mai ko ta me tonga mal ko me a pe a se vita ko to ka nga ki ai pe ku ta ma na ki pe ki ka ha u ha fa hinga una fa fa nga nga au ko ni e wa hanga ko kamata e se vita na la hi pe pe mo pe mo pe ka ko e bui pe ka tangata o ko mai ki na to ke na tal tal le le e fa hinga mui mui mai e se vita ko e ko e hanga e va kai ko fa fo fa ia la ya pito e por kama pe a to to nu pe ki ta wako a mi a mi mal ko ya pe ko ki ta tai mi la va ta por kama e fa fini
3: ma la pito te ida pe ma lo tu lu la va fa to me a cha fini
4: ma lo o fa tu
0: Malo abito tulua o fatu ka moa. Ko e tau tangi ku osi e de tau toe tau miniti e nima ki e fa hoke fa ako polka maia a e ako tutuku ko ia tau fa hau pilo levu pe a mei hapai e fa hoko atfokia e nau pure ako ko faifekau isileri a tuakoi pe a pehe ke palesteni e fonuani kini mapohola mo e sekretari ko siuta fusi lui. Ko e ka ope fasikoni mo tau taitari ai malo.

0: koi tap time ko to tonu afa pe a ko ta programa fukeni o kuhoko koi programa ia ai ago to to ku koi a ta fa ha pilo levu ki he fia fini pe a ko ta ta lele fo ki he fia fini ai pure a ko ka ma ke programa isleli a tua koi pe a pe he ki a kini mabhola pe mo siuta a fusi lui na to lueni te na ufra hoko ate ta programa kaje fa fika u pepe he ka siuta ka u foki ati ka mowa kene tataki mai programa te kaji asi mai a kini malo
1: o malo atu te vita maka ka maari nda ma ufa inga maari e programa ya kututuku e i korisi koeni ka ufa aha ulua ki pia mobilo revu o Aotearoa. Tupe mua ke tomata ki e tau programa a tau lot, wafei e tangatai ki whai whikau, a koe pure a koe e kori silotonga, isleri ki tungu atu a koe, whai mua a tau lot, ka tau toki hoko atu e tau programa re tu malo a bit.
2: Malo. E whai tau lot. E tua maf, ke mau tamai te angai te afion, mau kau e whawhetai pa mwai tukuro ria. E te take a whiona e whanonga o mau whai. Pe me programa o e koristu kutuku tau whaapiro levo o Aotearoa. O mau sia mai ai ai whenga maria e ahoni pa mau whua maro o a whio. Maro ho te take e mau whanonga. Maro ho kau mai he te evi te ka mai reti o. Pa pe ke presteni e mo ke hoi koristu tuku tau peo Aotearoa. Mau hangat pe o tua hapai atu ki a whiona programa te mau whai, mau roto pe ke mua mua ka mua mui mui atu. Aria mau rau maria ka mua ki mau tolu, mau roto kore ni a Christ ka mua fua mua ui. Amen.
1: Mālo ke tātai ki pefkau ka ke pure ako e koishi lolo tonga, ke lotu ka apua ki o efe fini. Mā maria ko ni pe ma taik pasteni e koishi tutuku, fai pe a ki ili a taritari nou nou pe, tau hoko atu e tau polo kalama ako tau miniti pe foke uanima, tau kulituri pe ke taimi ko omi. E re tio tahano aua o niua FM. Tahano aua o niua FM. E re tio ia kakoristo doku, mo ufanongo mai ke re tio ko ia kapau mo mau ai polo kalamani. Ko e polo kalama ia te mo mau mi ai re tio ko ia tahano aua o niua FM. Malo abito.
3: Tomaro voge. Whaka maare ko tu mai e ke tari ka teo. Ke tari tari ai polokalama o e whewhini. Haka ilang ko tau, he whai waora ko whai lau maare maa no ni. Te wake ke he hifu mai a bongbongina. Ma ki tau tolo, whai he tau whaka maa whanai, hala whuno ngā. Tau tari tari, sisi ai takatai ki Puriako. Ai bege, hakololo tonga, moya ko tutuku I atelo tetari sesia go e selongo ki ko fa he honi me amla ke te wa ki e tano ma fa na te tau fa e se fi tau tu ko to be ko e lau mari e be ko le fodu du I dau tolo he honi ka ma o maro ai ma o fa nga mari e kai ye le dio te vita ga ma ka nga u malo abito ai ma fa nga mari e tuan ke pure a ko pe a tukia ki whaiga maari e te toki e whakakakato atua ki I ongongo ki he poifrafe ki he hapai ka umai kori stutuku I haki ibo mini chi ibe e te whaiga maari e umai. Malo abito e whukiat.
1: Malo abito. Pasten, whaiga maari e koe ni pa mata ngata I ki kure ako. Koe asenita e tau talanoa he ahoni. Koe tau teu hoki e tau walunga pulu o yunga korisi. Te whamanatu e ki o tā apai. Te amo e tuai hame a uke to kanga ki ai e tangatai ki pure ako koutui pe. Koe ai e fui asenita uke toto o mai. Koe ai ke mangatu u ngai a I he koris tutuku. Pe si o koris tutuku. O si o whakalu kufua ai asenita koe a ke o tā apai. Ka whenga maari e koe ni ki o adio maa koe. E tāno mai ki ai. E teu teu mā whāna, un tau amanaki ki ai, unu pamanatu, e tau walunga fulo ang korisi. Pangamare ko ni pureak, atia ma ko malo bit
2: malo bito sita o malo de pasteni pega maga ko fa mal malo bit al fata ko fa ki matanga ta fata tra no ata pa molia tai ko pe mo fa mal ko ni ke fa pa ki ngo ngo mo ta opini tan e pe ko me ho ve ko fa o sa to ni te mi hono wa ko mana ki fa ka to pe mo si bi mi ti ya e wi ke u pe mi hin pe tu tu ko le va ko te mi hono wa pe a pe fono nga tu ko nga la fa te mi ma ta ta ko te te wa te ta u fa na wi fi ki conference ni ko amana ki fa mana to e ta wa nga we lo tu pe fa ka fi me ki ai pe a hange ko le ta no fa i ta te u fo gen ki ka ta nga e ta wa mo furo e a ko nga o ku mwahino pe me te te ko no fa e fa na wi fi se ta ko ma pe sten ai i kai malava lava ke fa e fa to ngia ko ni ma to nga pe a i na una o ku fa ya ke te te u nga mi ai fi pe a we fa ma lo ra ki se asi pe mo e ka nga lo tu fo lo lo to ngere ka ko na una o ko mi ai fi a to ngere ka fa ya ke te te u fa na u ke te te u ke fa e fo ra u atu ya hage ko mo me ai ko ko te wat ko ni ka ta nga eta wa no an na ye be fang ki fo ka kau kau mo ngai vision ni ke fo ka ka ka ka hui ko la ve he mo tu an ni pe mo a ko ro tonga e fu vi vili au pito e fi ma u eta u fa na wi fi ya hage mo me ai ko i fi be ni ku nga ke ba fo no ko ta oni ko ye ye i fi ha pa i high school ya ko me a fo mai be me plea nga si ai na pea wae faka kau kau ke tau te hanga o whailonga e tau walu noa he tau ni ake tau hanga o whailonga e mara e musika na ebe taimiena aroi e ki ifi a tau whahaupiro revu o whiauhi tonga eki pea na ea ibe hano taimi pea ku whaka kau kau ke tau ni ke tau te hanga o whakake ake e mara e musika ke whamanatoa ke tau tau walu noa kua e kore pa mui whakatangi. Ko tui, ko kātoa ngai whakaukau nai whai, ko tuku kotoa ki mui. Kai, ko whakamu, pa mui whakatangi, nā lawa ke tau hanga he, kau kostutuku he tauni, o mai hamea ngā aue, hamea isi, ke ngā aue ake he tau whānau. Pea ke tau whailonga, e pia he tau tau wānua he tauni aki. Ai tau toi whakake ake, ai tau hifi, ko ki mai mua fukeni, na e mokoi kei e whinangaro e tamatui e kohiri ako tui e hae le le tahte tau ala lawa ke tau hanga o toi whaka ake ake mo whaka le rei ai tunga musika siuta ka maa e pasteni e fia fia lahi apito ai poate e whare i he tauni wa maa e komit whare i wa whono hapai pa pe ki he le tau ki e akororotonga o tui koi mea ia te tau fia fia ai ke tau whaironga ake tauni ake tau wanga mea ngā wifu ou e nau ngā aki mo hoka to aki iha toi tau e hongo furu pe ua noa ka hoko mai. Mā o sito ki mea eko fuma mtu e tai mini kupau ku.
1: Fua mālo atu e ngatek priak a e talanoa me rie e mo e whakaamu ka koistu toko. Puna o tolko toa pe kuna o whanangoa mai pa mi otu hapai e polkalamba e fifinu. Ko e whakaamu e ai akololotonga pa me tangatai ki pure ako. Ko hii ke ngahi visione na amanaki ke whakakakato i e tau walu noa. Ka aku tā pelu pelu kotoa peia o tuku. Kai omi pea ki whatongia ko eni ko hii. Ko haki mea ngāwe. Ke ngāwe aki he si whānau. He kawifi. Ai ki akololotonga. Hange ko e talanoa ngufai. Ko ki meaifi koini unau ngāwe aki. Ko mea i whia tongo lereka. Ko mea a whaware anga ka koe masiwa. Si hanu ko omi pe mei he tantaki pure a ko kau korisi lolo tonga. E korisi totoku, nusila. Ko e whakaamu e. Whenga maare ko ni pa ma e pasen. Ia ki ilawe mai ko hi ko e whakakau kau koe ni ko perula mea kotoa pe. Katau fotuu ai musika, ke whai hatokoni, ki aki mea ngāwe. Ko lawe, ko e, ki mea iwhi whakamui mui ko ni he taimi iana e, kei fai fia i, i Filipino, Filipai ni koe ni i Areo, koe ki mea i fia, maa koe i set mea i fia, koe ni whamui mui taha ia, koe talu pe mea i o whanonga mai ai. Ai manatu o peke ai a tungoa, tai mea nei ki i polisi ai. Koe whenga maare koe ni pasteni, koe ki lawe mai be, koe koe trano a meri e o e via fin, malo o bito.
3: Koe malo fo ki e skritari, ato e o me whenga maare, ai tu be mua ke o ki ta ta noa te pure aku. Nai e swai pe ai ai fetu taki pe i he pesi ai koristu tuku. Pe a oku sumu o moi mori pe ki he koristu tuku. Oku tau sumu i he fitu he fiaf mori te. Ka koe tohi ke whaia ke whatangtangi. Oi whainga koe ni kua si maa uka muia. E fa me tape tu fat ke mo tak tao pe mo ya pe ko e ko fa tak tak ko ni pure ako ko i kai ko ko listu tu ku pe fa tak tak ko ni ke ha pa ko do bi ko e ma u nga ko e o e me ai fi tu se pi o ko Paga di mamá no no hace. Que algo sí y veía que más fue ofa. Que ni tipo ni. Pero fue amo, que fue el puriaco. Que igual no está. Pero cuando tú y veía, tanto lo iba a puriaco. En más ve a ofa a mu.
2: Claro.
3: Y también en más otra gente que fue. Es por causa. Toko i tala noga iako whai bia, tala noga iako whai bia moe, mo tau i paanga, tau mai, o kua i kie whakakoli stu tuku. Pe tau whaha pai. Tau whaha pai, whaha pai piki tau tolu. E tau whakakolo, pe kua a tukunga, a mau tuki whakapapau ia, i e sumu, i e fitu e monite, pe moe tamai ki, i e po tala noga ki pe moha mau aho. E whapapau iki ai ai mau tāna ki. Kai ula ki tekita au pa mwini ki tohi. Na ula koi fwe tohi no sen mai e e tau pa ngā e nefi afi. Mālo api tupuri aku. Uko silo toko koni pia tā koto a hire di nāi tohi. E kwenbea au fwoke, kwenbea au fwoke tamatangi pai.
2: Nālo.
3: Tentang muka mau, kumau lo tolah ibe. Kefu lagi fatongi aku ini. Kaya ibe hatu ki, hana tuh enga, pura kau tu ibe toko di Maya Hawaii, toko di Maya Amerika. Kali ki asli dia kau tahu lo tolah ibe, pura elah bahwa fukamu, kamu ya kalau lo tahu, tiwa kebalu lo tahu. Kau ya fukafe ya. Mafia tu e akolo ae ae akopitu ko to be sai mai hapai ko to be ko fatangi ko fai ba mei ni hapai basan ki diwa ke ba noa tama be ai fi fa na ko no yo mo fo mui mui be priako ko de ma be ma fo tu tu de ma fo ko tu be Moskei tari, kua ha mawiwi te mau fai. Ai fei ka kori me mau fuatangtang, kua mau ngai siya si, me mau ngai fuatu utu o fai. Pe te mau fukakolo, pe te mau habi mea te mau siwa e anga fai ngofu halo to. Ako utui fai e pureako, kua moskei tari, hangi hangi te mau uno fukakolo. Te mau uno fukakolo, tukola hei kaukoli stutuku upe, ngai kolo koto ape. Pe mea e lawa noa ai, kua amu koni. Trabalho de mau koristu tuku. Ko tui pe te mau lawa, kai kai te mau tatau, ofa afang ki kolo, kai taha. Ai whana wa kolo rotonga me ngai kolo. Toko mau ofa mau ngai kolo. Ika uia he taap wake. Ke whaka kau kau o e o ke whaka amu ki ai. Koe ka wau te ha be a be ko me benda e pege po ta no ke fra ho ko tu ke ya ko tu tu ku e tau fuataha e fias moni te fai pe sumu e fa mai noa e tau mea pa motohi ko si au taki mai hiri mau tahi pa anga pa te tau seni ato e utohi ka motolo ke mungo moi atu fatangitangi ato mungai si asi ke toko ni ato ka motolo pa te kaha olewa kono kolo po tano moi ako tau aho pa te kufaka papau ya iho tau aho e fai e tau ofa teria kukua vipe taimi vla atape molak pa kofa atu puriako de ofo ke ato siuta
2: yo ofa atu
1: Alo Vito. Amari ko ni ba mai pura ko ya mi auto kan aki ai ta no ape ke to ape ta community ki fa ngamari ape ke ta ta no ape ki ai. Malo Vito presten.
2: Malo Vito sita. Ke ti fi ko mo ko fi fi ape ta ve fin. Ko ange ko u de ngoi ma fa na e ta no ko ta u fa me imagino ko wei pe ka kai un auto umai. Ko higa fuanga fuanga am boi mo fuanga kau na ulere ato ane afi o tarano pa mo prestini o klahi ko stutuku ange mo mea iko tanda iki fina wata tarasit lahi me apango pe ku ke higa fefini ke fanga maari ko tui pe awia e ai beta te programa e lava mai tanga iki o kau mo kita tolo ki mua i fenga ku fai Aku fia lah ya Vito, pak guna fua aku pergi ay komiti kami ATRO guna tu umai. Eh maaf aku pasien bermosiu tapi aku kau kostutuku. Kau fia aku ost nama fitu tak.

ko e tautai me ko o se tamu i te taha pia me nima pia ko fa malo foki la valere tau por kalama ki he fia fini fa malo garinta na lo apito hono fataki mai ngā ue ki he fia fini pia pe he foki ku fa malo ki fai te kau na ni whakawa e tau por kalama ki he ahoni ki a me siasto kai kolo lo meri e matoto malo apito hono whakawa e por kalama Kaigehe, programa mapu te malau ko whamaloka toka tāri nta manu atu bape kaina lei uke uke, lava le lei e tau programa koe a bape whakari nta. Programa koe akutu tuku ai tonga high school atu whamalo ki sekretari ka Maria Longopo atu kotoa, bape whoki ki a seare moi moi, e lava le lei ai programa koe ni. Programa ai akutu tuku se atu tai, whamalo atu sekretari ki a... Te vita kata ofa, pepe foke faifekauka taniela fanga ai uisha. Na lo lava ai proklama koya, pepe kufa malo kia uweina ilontan tuifua mo proklama koya, pea etawo ngongo pea mi Australia kihe ahoni. Famalo atu kakautonga mailei pea, pepe foki kia Venus tamwe peau, ihe proklama koya talano hae mala espoti, pakafo ofa apitu siya ango tangatana, kihe... Tu koia ngai fia hui pa manaki koia ko mai na ka tu pa sune ko kamata fetaula ki ngai timbi fa fonua ato ko ma ro ki programa koia ai ako tu tu so se fo mi ha pai ki pure ako ki a ki ta po ka patiola moria pe pe ke se ke tali ka merves feao i programa ni ato ke ko ma ro ki programa toli fo yakau ki a se vita hauri pea pehe foki ki a tukulua a e proklama koni ne lava lerei koia i e fia fini. Pehe ke proklama koia taufahau pilorevu ki he pure ako ka isleri tuakoi palesteni ka kini mapohola pea mo siuta fusi lui lava lerei a e proklama koia pea atu mo e kufamalo lahi apito apito ki a masanga se lui i e proklama koi di a Te teu kisi faa feinga ke langa koe fale lotu o niu atoputapu kisasi katolika. Fa malo atu masanga malo apito lava lelei ai programa i e fia fini. Pea kutautu ipe hange ko ngahi ako tutuku, ngahi kolo, ngahi feinga koe au kufai. Kaja hamea lahi ia, ia hamea lahi. Koe mea pene taha koe ngalo koe a te au e masanga. Ai kausotia tutuku e kuia e foki ai fuakawa kausotia tutuku fret fonua momea ki he ki ngahi whakahawhi mo ui peheni kapau nai holo ai whare e me kuia e na fuakawa na tolu ki na tokoni e te whakoni te teo mai peke toki a tala ki o maha na utikite o ave ki a ki na tolu koe koe ta whaake ni koe o e tokoni Koe ngā ue whoke ae waa koe ia ae sotia, koe tokoni ki he mo ui. Ta koe whamalo atu, ke toko taha koni nae taha mai. O whakambanatu mai, tala mai te vita. Ko kulau o kuke polkalama pima kau sotia kai ngalo ia koe. Ikai, kai ngalo ia. Ka ku whamalo atu au ia ho whamanatu mai ae tafaati koe ni. Koe ia ku whamalo kou. Fafofonga ia pe... Au pa morinda e mafaka malo ka motolu i he lava lele taunga a programa koia i he ahodi pe a mo te whamana tu pefok e tau programa koia i he wike ka au pe a me i he tolu e fiaf pule lulu ki he hono pong pong i tua pule lulu koia o whamana tu atu ka motolu ka whanongo ai programa maari au pito au pito neongo koe po uri Tāua atua pō, i he pō pule lulu ki he ono, ka ku whafofa pito i kakai nga mui mui, ngai programa ko ia, ko whamalo ka ki moto. Pea, ko whamanatu atua i pepa, mo i tau programa ko ia, ki he wike ka au, ki he tona ka au, pea me tāua, ki he a ono e fiafi. O ku, ia i pefok ngai programa ku tu upau, i he... tōna ki, pia kuiai mga hipolkama ya fakahiri wike,
kuhiko lahi koya ngai polo kalama ka kufai pe feina ke faka ka kato kotoa pe a etau ke aunga etau mea ngā we kia ki tau tolu community tonga koe mea ia koku o feliuri wake ngai polo kalama kuhike aunga kia ki tau tolu koya e faka malo kia ki mutolu pe a ospeni te oatu pe ha ngahi hiva mutau talitari ai ki he programa fraose a honi frahoko atia e pa teleso ne vahe a e programa fraose ko e tokoni fralau maari e ia pe a hava e deta o programa pe a gou te kore famorimore pe te motol ka inga tonga ka baune a to fatongia ne kege tau pe a mo e fatongia o e a honi ko fafofonga e atu pe au pe molinda e makore famorimore kak motol ke mu famorimore iange ki maua pe a ko fatawang e pe na e hongo lele ia te tau ngai polo kalama i a honi o ta tau pe a ngalu ea pe a ngalu o pe talamunu watu toi nga fatongia o e a honi talamunu watu ke ngai mauanga gerisi a pongpongi fatawang ke tau maua au lele a pentekosi a pongpongi malo apito te tatau atu ai pehe ka e kwatu pia tau ngahiwa pia tau hoko atu ai pe ki tau programa whakaosi whahoko atu ia e pateso ane vahe tau tai mi ose tau miniti e valu ose tau miniti e valu pia mei he nima i he fiafini malo apito malo apito.

Mae na nawa kino koni pukani pa yen dana te ka te tu amen te paper. Hoyo kurin te pekat pana ni kamauri. Na koi mi rora ni kapen. Inaron naran narawe ari Yesu Kristo. Ha kam na pen ni meur. Ceremony kani ya te tu. Inaron narasta. Satar na kon te tu. Te tu ari akia tokina. Ari te sakari ki pai. A te mei a met. Spopera ki metam. Nko e ako kakannat. A ako na nuang. Saki a taro ni mimitungim. Pasi mi mer. Masika kua ua makam. Kukururoi nam makui. A nam tangira. Kua ngati ota. Ibukin na raki ota. Joni meki. Ibukin na rana nuu uwa. Tira ua kururoi. Musirawara men kura kairanako. Ao arura inanon te taita uana. Inanon ne poakim kai kopusi mair. Si ukoukori ko te uwe pa saki tangira te aka kini kate iriki te uana. Irari kente roiri. Menge nani. Ao roni irani makan tamne imari roiru isi pupusi iku. Wako na kairi iro roi. Nanganira kakawa kina. Nanganira tapuna. Aami mitongina. Pasangan ni poyuko. Aani kakawungo roi. Inanon te kuawa. Aate isaki. May muanei. Ni karukua tokina. Irau ni Yesu warawe. Sikane kondarana. Amen. Anatea katiatua ibukira inanon stairi kiai. Aeriki paro warawari. Aeriki mento wangirio. Ae meroko. Meroko ni makorona etipui me uwa. Ao kipuna ika wapui me wanua, ntoki ni kipuna etene pui me towana. To wangirio e meroko, ni makorona etipui me uwa. Ao kipuna ika wapui me wanua, ntoki ni kipuna etene pui me towana. Wakanga iteaka ni kipu aikai. Ao eroko tisakorupo kite menna. Ao nki yunga yakaun teaka. Nki eatai ya payarapakau Yesu ne keakai. Ao esi sirakin. Tera te tua e muan te korakora. Ipua kontua ni kapene. Ao e kayakai Yesu. Aio te tua e muan te korakora. Iterera kam naongora. Yehova e atuara. Ao pon Yehova e si temena. Ao konatangira Yehova. Ae atuam nanom ni kapene. On tam name ni kapene. On wana wanam ni kapene. Ao korakoram ni kapene. Ao ayo te kawawa. Kona tangira rom. Na yaron tangiram. Iponi rom. Aki a te tua te wana. Aya korakorariki. Na kon na ikai. O ikai ana te aka te atua. A ika atapu. Mea ni mimitong. Maisin narake aka na kon sisira kine kaniku. Ao sisira kine kataunako. Aki kona ni pero nga ki roi. Ken nana ki roi. Mai sin te tai. Awara kaya ka nakon nea ka kin sira ki aikai. Ana poni kari ki tai ni mengongo. Ina nui aror. Mese ki ayo waro ni Yesu ni kaya ka ati sira ki te tai ai. Ki tau te rapu kin. Ki aan te sira ki. Yesu e pusimaya te sira ki. Meni kari ki yango iai. Pai yong anna nga te kaya ka e pepit. Awa te kantani nga. Ae si to wan. Awa taku te aka ni kiupu ai kaari nea kiupu kera. Ai ka wapui me ruewa. Tene pui. Awa tene pui me towana. Awa e taku Yesu. Ai o te tua e muan te korakora. I te reera. Kam na ongora. Ye ova e atuar. Awa pani ye ova e si te menna. Awa kona tangira ye ova. Nanom ni kapene. Ntaam neem ni kapene. Awa ni wanawanam ni kapene. Awa ni korakoram ni kapene. Ai o te kauwa. Kona tangira rom, na yaron tangiram, iponi irom. Aki a tetua, aya korakorariki, na kon naikai. Ayo wana katamne Yesu, yon te aron natua, awa te kaya kaya pepet, na kon tisisiraki, yon te kantaninga, aya si ito wana. Sipangara ra sinakaini ipuokan paye inanoni meur, e kangay teakan. Katamne yen, te aron natua. Katamne yen, te aron natua.
Katam na yan, te pa ituan. Punti kariki yung. Tukuro tam na yung nanunti yung. Yon taran, te pa ituan. Ayaw kong nori ay nanunti warawari. Ako pa ili kita pewa. Tapaninin te tam na yan, inanun na miyong. Inosin ako, kuntain ako. Pati mokul, ako te kaya karawanan. Yotaroy kay pamen na miyong. Ay no sinako ye itimakul. Ari na tamni. Kira pa tete pa ito wana ye. Tiyang wa kakawa ki bukira ina nun tita ye. Ikakewe na ko ira katamni yen terun na tu. Ay kapay ay karap. Awaki kunan na ta ki kinurak. Ni katamni yen terun na tu. Ari koro ye yesu ikay. Oy punikosin teru ay pipit. Awa tekeka ay tiritiri roy. Matirangkan ni Teron na tua an ari sinakakairi ye. Tirangkan ni Teron na tua an ari sinakakairi ye. Anakaya ka Yesu inanun titay ye. Ipuni ka mea tata o ni kawata roi na kuir. Arun Teron na tua erap ay yakikunan na taki. Ay ngay ya Teron an ipuni puputo roi. Iyon si makurian titangira ni kuwaw. Ay titangira ay konan si noraki. On rapat ay rura, kana si pene ni makuria, ngay, on kuya ni meuran tayo na. Ni mua ni teran te kayak, o itiritiri roi yeng, arun kairay ay terer, na kontangiran, mga ni makinan te atwa. Ayo, aripon na kibo uroon te sa silakin te tayay, awan na riota roi yeng, na nakakuawan te kipu at tinipimatinu. Arikakuawa roi yeng, patangiran te atwa. Ipon na kumen na nung ni kapene. Tam na yung ni kapene. Wanawanam ni kapene. Awa ni kurakuram ni kapene. May kunang ka nga ang tangira tiyatu wan na nung. Tam na yung wanawanam awa kurakuram ni kapene. Kana ito ay kunang tangira rom arirarikim. Ariyay kay nanuan nam tangira iroon. Anakaya kay Yesu wey. Iya kikataya ni kakia po nga nan na riyaka kuwa wayo tayo inanun na yato. Ikay, awa kataya ni karapata roi tangiran tiyato inanun ti meo nomet. Pa tangiran tiyato, ena kinaki roi, awa ena nora ki roi inanun tangiran rom na yaron tangiram iponirom. Arun ti itameri ari roi ri, punrapatan tangiran tiyato ay rom, nanom ni kapene. Ntaam na yung nikapene, nungwanawanam nikapene, o nikurakuram nikapene. Tita Mary ari roi roi, naruna nikaroi paa nikapene. Akita ko paa iriay nikarowa kinakun tisatanapayak, kitisakamaruwak, punikatunuan roi tangiran tiyatwa. Tangiran rom na yarun tangiram ipunirom, punikataam na yan roi tangiran tiyatwa iroon tiyomet. Pangkana ko tangira tiyatwa. Ako na tangiri yan na pa omet anak. Ang kanako tangiri yan omet. Ako pun tangira tiyatu anak. Katam na yan tiyaron na tuwa. Ipuputo roi menikarawan. Anura ni kainano ya rom. Ayako takuyay pa ariyay ni puwaka kiyay. Sakikunan na ta roi yay. On na mekin na roi nap. Nikaruko sikunan din roi inanun na yakainan. Awayaka nga. May sintitay, o si punnur at ipay ay sinakaroy. May buki na paasiraw ang katapiyakiyay, o si pakaya at ikitan na nakikan na tay. Ntabitay, siya ta kay nanur, may buki na ang kiyay timmek, kitiya kitawroy na kuyay, o si kararuwayr mayay. Katiran nomet, tiraw ang kapaniyarata ibuki yaror. Away muararik, arakay diripay. Mae kia yana na koir. Unai ka ya ka kini meu a kinori Yesu. Iron tisasisira kia yun. A iroi a yutai. Ibukin nei. A ya kateri a roi. Ntero a isek. Pa ki ananun tangira ntetua. Kana kwa ki kona nora. Tarim a ya kainanoyuk. A o ekanika meu aki. Iron. Unai yona patakanga ngari untapena pa ye Yesu. May yutay ay bukin te kameo, ntitapes.
Irouni Yesu, au kanga ki amenena nam tar meur kana ko ki kona muan nga pei ni puo ka re kai nanoi konte tayan e kateria ro ya yong ki kanga i we de tapes na sin jamat ina tiri tiri pasya ki nanon na paaki apungan ng jetapes hirou na rawe Mati ame ta punti sa kakururawa kanuan tetapes. O ay namimitong meni kakanna tu tetapes ang ganayay karawan tetangira iroon tiyomet. Nipuakin tiyatu ay nanon tetapes. Iyak simen ay nanon taro maurian. May minanap eh. Ni kakururawa ni makuri ay karuroy ang tangira. Paay ay kakupon na makini paakan ni karawak. Awakan ni po ka kiyay rom ni meum. Awapun na kan ni paay ay kakunariyay ni makuri na kuya rom. Aan ni roi tam na yung tituwa ni kuaw ay win ay nanuntiyo titimens. Awari ka tam na yung Yesu na kontangiran rom na yaron tangiram ipunirom. Sakitu ay kawuwa pay kay. Awakin na pekakokurunat. Mayo kaparaan roi na nuntangiran tituwa. Aw katam na iyan, imetaw mong kwe. Iya katapanin na kiro yayo, naroon ni Yesu yon teb. Aw meti na yon te kaibangak, ibuki o mong kwe. Gisiriya inimet, aw meti ibukir. Pa katam na iyan, teron na to. Arisikain na, manikawarikia. Inanun naratarator, inanur, merayon. May makurian na ikaroroy ni meur. Ni kinar patano ni makina Yesu Kristo ni meur aruwatan patikukuri terau ate kakapayak iroun tetua ni meur antainako sinakapay o sinakapene ayo narastaro ni kakapay setaro na kontetua kam nakaputohan na pa mete kakapayak kam naninikuri ang tiroiri o kam nakaninin kami ang tiroiri. Dahil ka po ang napuwaka katiyomet ang tipuwaka. Katimito ay ka namin meron ano eh. Puwaki ay ka nakain ano. Puwaki ay ka namin meron na patay. Karinay yomet. Makuri matitangira ibukin tiyowe. O kimari rin. Inanon makang titam na yariroiri. Ay namin ay yoro ni kapenir anaraw may nakakapay at tiyatu ay muwan timak ay timen din tinimen ay tiyatu at itame Yesu Kristo ay tinas at tiyatu at itam na yariroy rin ngkay arimuin nakitoki.

Oh, yet pakat panan ka Maori on bus mai na kwim te songra are ko mang tau rai ne pen. Ro ni rai nan te tai ri ka te yo to ko na pong. Wo bi mete nu mo pong inte na makai na yo. Ni me wo wa ta o wo bi mo ono wa kam na pen ni Maori. Oh, ko na Maori. Oh, ko na Maori rik. Men panan nam kong rai yo pi men ki de best Pacific Media Network. Panan ki de best me yon manukau Auckland, New Zealand. Oh, sedang ni ka hai tau an ka kar para pa kai sa mga kai buak ni pen on te merung. Mete ki maarei rei te mea tuan te mea o ke te ke ke ta mea nira na ko sarokon ka the second last weekend of the month ay yo nang tawe te tai ke yon ka vaina sa mga aroko nepe suon ke mea nge nani o kai sabon te peka te panana ka kai tau riki amon te bes kai eko nani ke amtai ni mga rine ira paamsa ka meroro ko inanon na uan te tai rika yo inanon te tai ay yo men nam tapo re kon ra me ye sinang ka kai tau an ka kara para bang ye de sapon ana ara kara para pa yo met panan ka ka meuri on ning an amon te bes amai toro toro na hoy kai apon abu ya ta pa yo kai sibon te de me kai ki on an ka nga ka bo bu yes to sir kon the winter de a ta in ta ka mai toro me e ka nga sa mau in an feels warm and hot to tonight at is nang ye de sapon to pick up the banana Maori na koe mea maitoro nuusana koe whether you're listening from Auckland ke tong koe ero kongora mei Hamilton ke tong koe ero kongora mei Hawaii Fiji wherever that may be kona Maori araganta ni ngapaya na koroi amui ke na iyo na koroi amui ke iyo na koroi am tairi ke ayo ke osa na roa na ko nam kongora iyo na karuwa re mga puartai na panan kiribasa iyo mei nusiran are tiawa wou an naratai mei kai kona Maori mo osa na wouwoi ko mando kona iyo nta ori miyake me tapewa tenan katanuata inanon tiawa iyo ke I korab

0: Google.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ako na ba rin sa ora. Ika ito na namba, ika yung onan taraponi, ika nreita ki mga yaibu kini karika kinta ipopoki, kana aruna pa. Ngi ito menda, kita ako ina noa, te meroro, au, kukunan taraponi, kanta namba, tuwana isuwa, tenua isuwa, ke kokona na pentexion na konta nampa tuwa na isua tenua isua nita tayo na para kotangi dia au ki to kora ki eka ikito ay tawa yu ki ta ipubo kayo pan wapi mea wa tiawa ni katua pong kotangi dia nikan ni maroro kito nikan nika karapia ka ututa na mea te counselor is and trainee ki mea nika tani ya ki bukin tari ti terayo ta itapara rita ki na konta nampa tuwa na isua tenua isua kokona na taraponi eka buwaki ke kana kwa mtex tuwa na isua tenua isua au ki wapi mea wa tiawa ina pangan the lifeline na the terapo number ya ke wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikan ake wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa terapo nak ngai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa ruwa tena barikan ake ruwa ni mewa wowa ruwa ke pon text ngai help ke awa tenua ni mewa isua. Kukona nteks wa antarapo na koya. Ntetaina para kotaino noya. Kito antetaina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona nita kimea kangai. Akia ni mewa ake wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wa ni mewa tanambarikan. Akia ni mewa ake wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wa ni mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni taki kain terundi kira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita orang ini kan meru roki na ayo am kangang kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenang barikan akia wanua akia tenua isu onowa tenua kita kampun kau nanti nak kandari wawa tenua awa ya kita pawaki. Ibukin tayo po kaya rin nagipat sa Samaritans, kito ato kora kika na ipopo kina pa. Ayan ang pa, ako nandagi ay, akia wanua akia, isuwa wawanoa, onowa, tanang balikan. Akia wanua akia, isuwa wawanoa, onowa. Ay kan ito pa tanan tarabon na kamonan, rita kinakoyaya pa rin nagkapuwa ki, o nakakamponan kami na na, detay na rin kamonan.

0: ra ta lo pa kon me ar che song ra nam kong ra yu ti tang ka ye pon ruai wa te minis wa po che wa ti pui me to wa nan ti a ta ri ka yu wa wi me ten wan me as ke si nang ka kai ta wan ka kara para pa kai ku ti me to ra ri ki ra ngo ye re mangari kam ta ni me ngai ta ra me ta me ngai ra nang ata ni ngam na ko ira pa am sa ka me ro ro ga na nan ti ta ri ka yu kon me ori a ar gan ta ni nga pa na ko ro ai am mi ke nam ta ri ka mon ti ta me ro ai yu men nam ta po re ko ngo ra me ye men ti a kuna ani ya kar goira na tata yare ruwa de meniske ai punta beo de meniso ya pote wa ti pui meto wana me nge nan se de me ton ro no kondi nan kata no ta ka ta ngre kana ko ki na koi a te pego te nan kuna ne be mai ne bo bo cha te meto wan te te meto wan kan ne se na ro no kon go ga de news men te wi ke na ko me hiron chao se no ka and recap de bai bai e kari ki de wi ke na kor kan ta ni ga pa ko te meto ira ki ra kar go res na ma ki ta no kon jawa wo wa kon me ori ki men bananam ko ra yu pi men ki de best ro ami ta ni tata yo chao se no kan te ta ri ka yo
1: PMN Kiribas.
0: Ah, mas kata betul betul mewe. Yang aku nak cari kat teman ngan aku ibuin pai ay karang kakawak pa anak kerawak. Ngaya renang kakawak bas. Sena kau ringko ina nanti kau ngora ayu ibuin kamen wakin menorakin takamai toro. Ibuin isem the flu pa atau roy ngai. Tapi kau ikut nak unbuk my vaccine. Doran said ke kawar am kiri ini. Kamu nampen ini mewri halo kita kiora. Nami kau ngora ayu biamin kiribas ni. Di taya ayu isi kan sih nak kau mito wana di Pacific Autism Group support. Group ke de PASG ere ga garawaki Somerville School the address at 88 Tripoli Road Ipamua te tain kane men tia te winan tinga pung na gon chawa to wana de imin tabano ayon kane de support group meetings dates ake na garawaki ye yo te gona pung wapi meten wan me te Tronopong nuwa bi mia wa no khas ke ne be tronopong de bi mia wa November ngayere kana age mi availability in den da yage ge yesan da ge ni den an data kan ni ye ne ben not date ke re ko kana ro na ba ko na ni make it tia wa de bu nen ding abung na kon tia wa to wa na I min ta wa no ka nga bon si de wo wa tia wa ai da ge na ni ade kana ko kan ka pani na ri ro non nai kai ko konan tar po na kon te nam ba e aki wo wa isu wa wo wa aki ono wa ono wa ono wa isu ni me wa ke ko konan be ni me ona kon pasgnz@gmail.com ke na kon ya website the asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity in kami a karo ke pon si ba ke to ye amia te ke to boni ai ami family members that he yet on the autism kit or right the Pacific autism group support group one he book me he begin to meroro get there are anakonani popoki I can can it they chili the one of them will be made one me the one of them will be me one of us or the one of them to be me
1: you're now listening to PMN Kiribas

0: Kona me auri ni padan PM in kribes. Ai kai am news ki am rong rong bikin the weekend na yo are san kata rawa ki bikin no ram ngai are ke me ka khani ko pa senaris ko me pa ai kari ki the week ayo. Yo kata ana te beyang de mena de statement de pate ya the act MP Laura. I bikin the most are san karawa ki buki ya women kuatenan sat makuri. Tansa makuri mentera pata at the Pacific Business Trust ke the PPT. Yesa the employment coach nukunia imin anakakaya pa. Tera pata yo yesa nagi korawa muyo kwana. Ari yesa nakateya na nakai ni peire. Nika kirika akaya anatana makuri aikai. Yesa ni musika kin pa. Tera pata yo ena korawa te pakaman ena koya anatana makuri aika women na ikai. Temai sinimani aina ena nakon isipi me nimewa tenga te tahara. Ite akin na neperora pa tan kamakurin dapatay kai aki akarin ang takay ni Piairi na yarapatay bukin naro ya kain tipitipiki. Ina ko na ndike pa mga kayang kanaaki iri na nun ay yakay ni Piairi aki akarin. Esan te akin na timende ti sarapakaw ang the U.S. Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tapi nebe ni kapenia yakuna ni kakay ya kain tiba ay marina aki episin ako. Onimen kain te wan ta kai buke yo ai ka pesena kon ge asi kari na na pende ke na ka nga nga na insin te wa yo nta in te typhoon sinalu ari ori a meravan te noten marinas island e kunia ki te wa yo raira ki te buwa te mei de men na ta po ari ata ki pa ete in kwa yai ya sen kunia ki te men na kain te wa yo o e bunde me to na peta ka kai e buki ya na ki ni men a ki atape zuai men de ke na pataia. Ite akin na Tyler Robertson pa atapi nebetan ka kain korawa ya makuri o men nora ay atapi yang ay yausu na aki ay kaapua ay kai. O yasani kain yasani baka punti paan giri kaagi yan din wati tara ntapu tapi uwa yonu siran. Yasani kanakuwa na ripos kespi pa ngay punti pa ari tenu teru wapi merwai wa ya paga na kon tenua wapi me tenua de sans tenua de tara wapi me tenua de sans enterita ayo ena kon awa ke ni mewa ta te bua ina non te paga ina non wapi me wanu de po te pewa ta bon pa a paga ri po na ya pa etes wapi me me wa na kon si wa de tara tu wapi me wa de sans nenga nani o te ke na jobi semen de ye ye Terry Collins pa te kataupo yon de pa ai kai e pon nang kanga ngaro na pa ya ki roi nang o ma ka te nonori na kon po pon pa na kon ta e ka na roku kana nanga ye te pita ki na kon de market o men de ki na na pe bang kana e kona de kan pa ai ke po na yan te nuate tara o wa ke ta kanga ka po na ne pe asang kai tan makuri o tan pe peire ndira patan ka bosi grai et miss samua ni usiran ni peire ya pa enang tona na ka pu e ka graia ni ka tua ridiki na kon ai ni ka tua wo wa diririki ete agina de director as se umanu ulale mai mai teva matafai ngai de satara ruwa ta ka bo ai yo bukin ten pu mer me wa diririki pa eria i mo angai pa na pitana tai ni waki terapata ni kapu sigiro ai ayo. Te mai nga iyo ena kona nangania roi ya tai ni mea nga karo ai kata mea roa on kakoroa karokoa ya waake iyo na kon digia ya kapenian ta mea roa inanon wawa diririki. I wanted to song ora wan ning kane kanwan pai e kari ki nanon te wika iyo am news ari esan kata urawa ki men am ruin kare ki rongro oi bukin PM men kiribes e na tigra yam weekend na iyo asa mga po na kon te weekend en aro.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: pagalabalaya tu Maori nam gong rayu PMN girbesi de tangai ai pon manua de menis I min jawa de pui meto wana sina de meto ron ron nam gong rayu ne kar kware po por ta yari cha wo wa ngai ram men men ai dari kim kamero ro kon ta ga yo ta to ni ta ta yo cha se no ka on de dai yo kan sina kan ko ta yen katan wa ta ka tangira kan ko ki na ko im te songura ni de na ke me te na no ku nai ka sa san de ne ri nei pa a ka nga kim ke kamero ro kim ne be na nte tai ri kai yo ai na no ne be te wa yo sina kana kwa te mero ro me nei te ra mira shu tok te ra mira shu cha re ye ki do to kin ka ta ro wa kana na me tok I bu kin te am ka ng ra yo ke bon noi na ra te te ni ki pe sa sina ka kai ta una ko ya na kon nei te ra mira I bu kin na ka ka ta ro in tai na wa na nano na ibu kenar community ni kiri pas kai ikonan ta tauroi nang ana meroro nana profession at the nis the sarating ay ante nana tapore we mena yai I Wellington ay ibu kente health talk in taina ayong kanu to wana nepe di meroro resasan koroya mengaya ngaya sinakana ko nepe naron am tai nora ina nun tiawa yo rika kike ngaya di taina ana ko ba ante na tai ke ana puni ine pe subangam men di meroro ayo ni mga kanang ko to ko san nora ye me to ay mga rike pa kaur nga kim ke ay pun naro na ne mga ira me kai kanen te topic ayo are na te te yo na te puani ke ayo ngana re na meroro ye inti sin mga ka ke na ko inti awana be yo nte be wode minis men kai ngaya di taina ana ko pun min ta yen katano ta me ta yana ne ne kai e na kanako ki ay roaming kanen te tai rika ne re na to roaning kami ni tra mira shoot ke no sin ka kai tau sina ti meto nam ko ngora yone kar ko ari popo ar tai dari kim te so ngora or kan tani ga pa na ngora yam am bo nga yo ke na ngora ite wet me kan ni sina wa ki na nam ko ngora yo
1: ako na ba ki te so ngora e ka tana namba ke ko na tara boni ke ndai ta ki ma ya ki ni ka ki te popo ki kana ro na pa ge te men na ki ta ko ina no te meroro au ko na tara bon on te namba to wana isu wa tenua isu ke ko kona ana pentiksi na konta nampa tuwa na isua tenua isua nita tayi na pera kotangi dia au ki to kora ki eka ki toa etoa yu ki ta ipopo ka yu pan wapi mea wa te awa ni katoa pong kotangi dia nikan ni maroro ki toa nikan nika karapeka ututana mea te counselor esan trainee ki mea nika tani ya ki bukin te itirayu te itapara rita ki na konta nampa tuwa na isua tenua isua ko kona antara po ni eka po waki ke kana kwa amteks tuwa na isua tenua isua au ki wapi mea wa te awa ina pangan the lifeline the terapo number ya ke wanua ake ni mewa awatenua tenua ni mewa awa tenambarikan ake wanua ake ni mewa awatenua tenua ni mewa awa ke pandarapo ngon ngai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa ruwa tenambarikan ake ruwa ni mewa wowa ruwa ke pantex akangai help ke awa tenua ni mewa isua. Kukona text o antarapo na koya ntataina para kotaina noya kito antataina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line kamukona dita ki meakangai akia ni mewa akia wanua wanua wawa wanua wanua wanua ni mewa tanambarikan akia ni mewa akia wanua wanua wawa wanua wanua wanua ni mewa. Ibukin the youth line, agamora ngami nita ki kain turun dikira kita ngami kita kain the youth kita ngan ampun kyo tangi dia ngan meroro kena ayo am kanganga kita program ake wanua ake tenua isu wanoa onoa tenua tenang barikan ake wanua ake tenua isu wanoa onoa tenua ke kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuaki. Ay, bukan tipu pupuk yang ada nak kita Samaritans gitu atau orang yang kena tipu pupuk kita pe. Ayah nampak aku nak dekai, aku awan uang, aku isu wawanoa, onoa, tenang berikan. Aku awan uang, aku isu wawanoa, onoa. Aku kan tetapi watanan terapun tak kamu nan rita kena kaya ya pada nak kapu waki. Oh, nak kamu nan kamera nana. Kau yang
0: awak kapu an namaus kini kapu anakku terdiri kiai. Kau tahu ye mana musu ayah yang awak kapu anakku kini kia kapu an anaus. Kapuana kwa kino kapuan tiaus pontepai erang ini mais men kakua aruna me yang wana. Ngayari erang kakawak pakona atai pai me kawai pa enepepeti o nakiam kanganga kanokovaki. Yeite website erang kinaki omen menu Ayasan katauroa ki mentirapata at the Real Estate Authority at settled.govt.nz. The website ay yo enakairi ko amen kaparaparay kaway ibukin kapuan ke kapuan ako akin ng mouse rikin naron na ikay. Kaparaparakin kaway na kunanakia ibukin kamatatakim ke kunakarikia iya pukam. Kunakangaan chua ke noria payay nakanganga chiaus. O ay tayyan chua mepay ay kakunariay nuariki men natay. E mais kawai may pupuk ay kakunan karikia o men noria na na website set out o kunakunan epen download. Asan daira kina ko ni suwa tayyan tete na ron Samoa tong o amay sinepapay ay kakunan nori na ron tayyan checklist, videos, mepay rika ay kakakawa ki ibukin pukam. Erang pipita ka po nga na kina o amay si pukam ay inakunan karikia men de website ay yo. Setout.govt.nz Ikatawrawa ki bukin men REA, REA Real Estate Authority. REA bundarapata ay nameta o ete ibukin. Me amrinirin ay ibukin kapuan no karikian ng maus. O bundarapata ay akakarikia yay ay license tan kapuan ako at yaws ke real estate agents. Men tararwa at yaso ay ibukin tekamakuri in the real estate. Kana ko yang wa kapo na kwakin ke kapuan ng maus, kito ye ya kwa taya pa e yang wa kapo na kwakin ke kapuan ng maus, kavara settled.govt.nz. Pa kuna kuna na tay kawaim, o ni kuna ni korawa roi yang bepeiri, e ri ay bukim, o men karike am kouru e kuming roi yay.
2: Arakatay na peran tipitipi ki mera tete apun ki nakira, o ni po ngay kaya ra te yo turun na tikira ke reita tawa ki ay na yareire. Irang ni kakawa ki pakuna ri yakin na nasim, matakin takatay, o tira peha un tete ni kiripesin mo amin demuinga. Uke ukeria o po noria pa yate ki na ki o ni kakawa ki pa yakura kura po ngan tira peha un tete, ni po noy nam tete, o ni tete ri ki tapi uwa.
1: Bukin tira pa kuna tapara para na kais po mea na sariri yamatay. E kakawa ki pakuna karikia amrita ki, o ni kikina emu tete meru a mea na sariri yamatay. O kuna kuna ni korawanin tay emu tewe ko. Kana kuna kuna nana yamatay men na yariri, o tay tapara. Karikia temeri na wariri ki, o sisira kina na sariri yamatay. Pa e wara na kiki yakin sariri. On nungurana pa ilong ti sariri yan, pa tira ti yang unipubo kino ko im. Kuna koroya po po kan na nariri. O nakikiya kina sim tariri. Ari kuna koroya na nung mayangam. Tapa ya kakawa ki pata pirang irakaro. Sinapuki ya na sira na yariri na nung mayangara.
3: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Oh, okay, but you don't want to get penny in at the OFC Pro League. The top is saying, the other one, the Pantai, the Mount Eaton Park, or in a poor South Melbourne, me Auckland FC, Ibukin Katapenakin, the Rin and the one Kapo, the one Bokakano at the OFC Pro League Champions. Taita para karikami ticket na kon ticket master on rohom or in a rinam ticket and the draw. Ibukin takanwang the ticket tenako o joke na vanuatu kita tenako PC kita toromon ani abon na koim kanakumwan na ay kaparanan na teman na yogi saksiyan eh may na yay na betenan kametaku kanu o tingin kakagi po siro yate ay imain takabu. Ngayari tayo para. Iri mga muso na kung tatapa sa wapi mga wani may hindi ako tenuwa na pagkantay na kung de Mount Eden Park karga may tickets. Na ako matako noria ba yantay enang wataan ako dito kanikay. Antay enang rige pati sambiyon na namuan takakaro na namuan po kakano de OFC Pro League.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Takauring, temera ginibuwa ikonani purin pa'y o ni karige de rheumatic fever o dakangan akong taburo. Ikonani ki temera ginibuwa Pua mentimeni nora ka yarana ki pati strip A bacteria ki ataki narana at the strip throat. Kanaya ki vea kwane katoka ki anamakurit bacteria yu oina kona ni karigete rheumatic fever oina karigete heart damage ki takanga na kwante buro. Kanaru na paime mera ki buwan nasim taita para kairia na kwante throat clinic ki na kwan nam doctor me denis taya vea kwa. Ikakawa kine vea kuna kuna suasua nam reire ipa akarawa ki the throat checks ki ya. Takaureng dike warere ki pamente mera ki nibuwa ayya ki mwantai ni kwa katoka ki ina kona ni karikete rheumatic fever o men dike takanga na kwan buro. Ete imetua ni kora kora di makuri ni ki mwato ngayari tau rapai na kwa mpai ay kakakawa ki naronam ka TV, computers, laptops, phones o pai naronam mouse o pai pai ay kakabungan ay bugim. Nakon snap dot o torrent said o tawa na kwa minam pai pa anakona andike ang kanaki mwaki.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Oh, ay mga tiyad nebe. Ang kira ang kakawag ito tayo yung kita ka uring ibukin kamerong akim ta kamaituro ayo. Ibukin days in the flu at awrawing kay. Karika isim kapayaram na kon book my vaccine to the state. Kaya na kon nam kirinik. Ante na tayo ay para na pepeam kanakosan kapayaram kay imain tiyad araymina.
2: PMN Kiribas ay waya kinakanakon tekanok pana ang tiyara mo tatanaro. Kanakoka ko wapay uro kagiswan tamakuri o tangirin karakuam tangitang. Kaita kima PMN yon tanamba ake wanua ake ake iswano wa tenua tenua awawawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kapun ko na harap ang data kima the Broadcasting Standards Authority tanamba ake wanua ake ake tenua onowa onowa rwaywa rwaywa onowa. Ke na kon na yung website bsa.gov. t.nz. Hari ini kalau kuah kita yang tang-tang, wabu kita pun mentetai hari kalau kuah kita kanok panah.

0: Kia ora, ako na Maori te songra nam kongra iyo, panan ki di pes, me yon nu siran te tai iyo ang kanan na mga rana kunti weather forecast ki tawan kanwan min pong. On naro naro kota tani iyo iyo, sinatara apera iyo ay Aotearoa nu siran, men te North Island, di karo kua ruarika ki na kunti South Island. I min nane, os na mga tara apera muan te tangira ki roura, are ki di pes te popato. On te tairi kin kanna iyo, antara kin Aotearoa nu siran, ni mua men te North Island, kataratarang kanya kai tai ante tai ri kai yo kana makina ki ba ye te roi ye ni ri na ki me to tana ta kakarau o ai pon te ro na ne me fangare o nepia sina tarang kanni tamaki ma kaurau Auckland te tai yo kana makina ki ba ye te roi ye ni ri na ki me te wanang nang o ai pon te ro na ne me ta bo ai ka Hamilton Tauranga Rotorua Kisben o Wellington me Palmerston North Tragin kane New Plymouth me tau pon te tai e yo kane makinaki pa iai te roa iai. Sina rua rika gen kane tara te South Island on tara gen Nelson te tai rika yo kane makinaki pa iai te roa iai ni irianaki me te wanang nang. Tara gen Blenheim te tai rika yo kane makinaki pa iai te roa iai ni irianaki nebe me te wanang nang o ai pon te aruna me te tapu Christchurch te maru Dunedin o Invercargill. Queenstown kane kana makina ki te tairi ka iyo pa iei te roa iei. O wanen kane mweta fō kasi bukin te Aotearoa. O sina tarang kane a pere kiribes te pōpato. O ntarakin makina putaratari kana makina ki pa iei te wanang nang iei ni riana ki mea tautana taka karau. O waipun te aro nene pe me rake ia pe iang tarawa me mai iana. Kuri ara no ka be memen kan te tai iyo kana makina ki pa iei te roa iei ni riana ki me tautana te kakarau. Tāpu tāpi aua, ni riana ki nebe me nanous tāpi tō ue peru o ne konau. O no tu angkane me tamena o arurean te tairi ka iyo kane makina ki pāi ei te wanangang iei, ni riana ki me te kakarau nebe tāpu tāpi aua. Pāna pe angkane te rākin te tairi ka iyo pā ena iei te wanangang iei te tairi ka iei. Sina tara angkane Washington te tai iyo kane makina ki pāi ei te kakarau iei, ni riana ki me te te wanangang. O Fanning Island kana kana makina ki pa iei te roa iei ni riana ki me te wanang nang. Christmas kana kana makina ki pa iei te kakarau te tapu tapi ua o Canton e kana makina ki pa iei te wanang nang ni riana ki me te kakarau nebe tapu tapi ua ikan. Ora te songra wane mueta fokas ibu kino te aroa me kiripes te tairika iyo o ara kantaninga pa komeno mente tapu ara komena iei te mamaninga am safety in te kawai. I mera wa kana kona na kona kawa ki toa kona kona wawai tari te mamani ngang kami ya kia kamenan tabo i kaa kamaitoro kawa kini ngang kami men ora kinta maitoro o ngang kami men tabo i ka erio teriri ngay yei kawa kini nebe ngang kami men ora kinta teriri ngay kia taka pupui o ngang kami ya kia yei taka karau na mita po kawa kini nebe ngang kami kameno ngang kami te mamani ngang mi safety in tabo nako o ngang tabo kia kam na yangwa te mamana ngay yei Me kai ari sarita ki na koi mi nana pe auti. A pera ki ripes te meauri te roi te tapu mua. A kam na kakapaya ki o te ki roi. Sabo na konta weekend nena ro.
1: 531 PI. Bringing Pacific people together.
2: Kona meauri. Ayo banan PMN ki ripes. Me yan manu ka.

0: PM in Kiribati.
1: Oi, pontinga, te ka Māori o te kati rai na koia. Kora ki eke aspara ya te kende pong te week ayo. O te nono nape te weekend. Pun te kati rai men banana ki te pasi ni bukin na mi tokana kai ere kama ewe ka te mani kari yao na riki na mi korun toa na riki ya mi diriki. O ai pun na mi pewale te Māori te roi. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan ni yung kan ni. Ada sinakan aku nak kami.

bo kayo pon wapi me wat tiawa ni ka to pon ko tangi de ngani me roro ke to ni kan an ni ka karapa ka utu tana me te te counselor is and trainee ki me ni ka tana ya ki bukin tari ti tarayo te tapara ri ta ki ngon tana ban to wana isu wa tenu wa isu ko ngon tara po ni e ka bo ki ke kana wa mtex to wana isu wa tenu wa isu au ki wapi me wat tiawa Ina pangan the lifeline na the terapo namba ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tenambarikan akia wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa terapo nak nerangai akia ruwa puni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tenambarikan akia ruwa ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pentex akangai help ke Awa tenua ni mewa isua. Kukona nteks antarapo na koya. Ntetaina para kotaina noya. Kito antetaina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona nita kimi akangai. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua wanua ni mewa tanambarikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua wanua ni mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni tak kira kain terus dikira kita kami kita kain the youth kita angkat ampun kita tangi dia angkat merokok kena ayo am kangang kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua tenam barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua wanua tenua tenua kita kampun kau nanti nak kandari wawa tenua awa ya kita pukaki. Ibukin tayo po kaya rin nagipat the Samaritans kito ato kora kaya na ipo po kina pa ayan namba ako na nagkaya ake wanu ake ake isuwa wawanoa ono wano wano tana barikan ake wanu ake ake isuwa wawanoa ono wano wano ay kan ito pa tana tarapon na kamo na nita kina kaya yapa na kapo waki on kamo na ni kamena na detay

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: PMN Kiribas se waya kina kana konta kana bana entiara mo te tanaro. Kana ko ka ko wa pe uru ka ki suanta makuri. O tangi rene kara kwam tangi tang. Reita ki mea PMN on the number. Ake wanua ke ake. Is wano wa tenua. Tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ala pan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wanua ke ake. Tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa. Ke na kon na your website. bsa.govt.nz. Ariye ni kara kwa kita yen tangi tang.
2: Meori, meori, meori. The song ran am going rayo PMN Kiribasi. The mentakatanwata, nige, harkoinan nartai. Wabi mono, the minis in a conchiawato, one and tenu canapong, I use in a kaitau, or nika harabarabakai, si de meto and memoro menkoi, de retaki menkoi, and am going rayo, a banan kiribas, and Naomi Manuko, Auckland, New Zealand, Kiotiaroa, a tamauri, a montebas, and a koi, minanunti, harangaine, monte. Skawarere ya yo ke tirana ro gogoro ya mente tairi ka yo de kuto on ko yero gogoro ko ni mene mene ni yanwa mesu ko besen daba kai ko a kwasan ni neira ba amsa kamero ro ko ke amsa ka ka ki posum ina nunti awai yo ara kanta ni nga pa ena koroi te tairi ka yo meirom ke ena koroi to weta menam ta bare ko ngra me yai asen ti meton nuo woi ko ka kamero ro en kar juarez ma merer ke tiawa wowa ngairo mi ere na ti meton me meror me ngoi ta to ni ta ta yo chao se no ina nte tairi ka yo ko besen ta ban ra ra na kina nam ka ngra yo pi men

0: PMN Kiribati.
1: Money matters. Kita sekolah naranda pa ayu aron ti taratara ibukin bohara pa sinakay ko money. Kung naurinik, ang tatay ayaw sa nakamatawa taraan to kuawa, aray sa punikari kaya punime iroi at koraki ay ka apasikina kia, amen tanong at napatay kayaan tiyan na pa, ako upay, men wana-wana, o eka kuawa kina pa ba, e makulite kaway, may aron na yata may ibukin karakian teraw, men pepitele pa aron na may uya, ibukin na pa akawa kinaroy ayamani, amen dikira kina pa kaupaya, ni kay tarapon may uya. Aray nanon na pa, amen tayo kay, erawata ayamani. Amin pipitin ata, arun kaitaran, pon mewya. Ayo, ito kong rasa randa pa money matters, ke kona-kona naranda pa to financial freedom, ke naratetan ni kiripas, sika paran ako ane kangay, pa arum ni kaiko, on taniya kaupayim, na korakoram, pa enatehime ato ati merirung, inanong tukuray, irom, na kain na muso. Wara, yan ang nagtaka para para ni arun kapara na kwante kanan. Tapos niya na pa arun kawiri kanta pa kapara na kwana irom. May tako pa si Boroy in tipoto niyang o. Are ikangay pa tayyan ni kwawa kisina merorokin na tatay o saki aurong-orong o saki na pa wana-wana o. May apun tinan korupuki o tinan warawari ay ka akatukagi pa ay nanuraki po niro iya tipoto na mata rinanon te internet e. O pun tayyan nukonokona pa ikakakawaki pa akuawa, o men pesen na pawana, ipongana, ipugin po kan kaila ni Maura, nuwagin aron kay kon kaupaira, au aramani. Eta ko tayo ng korupo kita pa uwa pa yaki pepete, yaki na pa wakua aron karikian ta kaupay, ma siin ka na aron na pa ta, ko kapona kwa mausa ya pupra kay, yung men popua kapona ke, ta iyan business ya nang itakapura kay, yung kapona kwa, o men karikira kaya amani, ari edike men kapona kwa nane. Kaya nga na ito kumere me tiwa me te kaupay o men dawata na pa naman kito nga na kumani-mani men te kaupay yari ya kasi kwa kinakoy mpun may iruhiyan pa kasi buhay ka kaupay kito yay lorom me te kaupay o yang ano kumani e montipes kito men karikian amani men te makuria yaki yes yang tutua to andaron kapuana kundi yan trucks ke kamang ingay ka tapuraroko o ni karikian mani na pa yon kaya nga na edike tike rohim men te mani e ibuburat na kanuang ayay hindi kayo naroon ito at loto ang kaya rikita mani ani ako karikita kaya ibukin karikita kin amani epes temen na talapakaw tisalapakaw ya kinakin diyan nabay ay dam fayet ngayon temen na tuhamata erangin successful kito men kaupay inanun meaun na tepe uwa may ibokon na nakuha uwa ay takupasiria ni kaunga takay kumani takarin mani sila ay napanin mga wakin at mga webibiti at ito sa nakunari kaitara pun men korakoran aramani sila ay napanin kaunga at wakin ang business o nikakarik mani o sila ay napanin ni kaunga at ugoke mati wari-wari maka nung waran tuwa na patakawagi at isa napanin korakoran at men naman tayo ka ako uwaki pa ako upa hindi mga weng warang kwe ane mua kanuan taningam ito tayo yu ito meruro ari ewana pa kanuan karikian taringam ekwawa pa ikakawag pa sinawayan ikakawring o nagkaungay na pa pa sinamewaki na takay koy ko inonon meura yu pa sinonora wana ekakuray ngay ano kong tayo kanar ko paniroura iroya na penasira awara usuway katangiraki naroon na sa tayo te ngay na kain kitipas saki iruan te meu eranaki pato te kay koy ko kita nanti mahu hari esa sana ki, amen. Perang ayah kita ini pa, pa ena wana, ena apa kita ina, ibu kia, tai, ibu kia, ena pa nasir ena kontai kanar. Kita kau pun dikian mahu dekik pas dalam ena kontai ya, pun mahu ena pa ina nanti popora wayo, hari kawakin nanti mana, kaiku iku ana ena. Tai ena pa ina kon ena roku, nami kau ora hari money matters, men panan pi men kik pas. Korapa hari ki, ibu kian doa nak kira ena kau ora ayo. Arakan taning apa na yay na pa arun karapapana pun may rom mungkita sa ngura kang ayo tatay aris kuna niroro yona ibukin po kakin kaunga kina karikia ti yananaki pa ni karikia ti financial freedom kito ni karikia ti mewe pipiti alisina kuna na pa nuwara muina men narakakamahuri men tayyan na kaikoy ko nagpukin tayakan naramani o ni karikia na pa si pangariru yan agaki asa na pa antuwa takawai emuan ti tamero ti mewe yo. Kaya ikain na kami, sa loko mo ang tukin program na iyo, tayo na na tayo. Kanina ipo ka na iyo, tayo na parita kina ko ira, ang panahan PMN Kilipas, ay kaya na sa kangay na pa, korapariki, tayo na tigaroy, tayo tungura, Sa mga kasipo, tayo na tayo.

Kia ora, o kona Māori te songara nam kongara i o Pananiki Dipas, me yonu siran te tei e yon kāna na mga rāna kon te weather forecast ki tawan kanuan mīn pōng. O naru nara kota tani e ye yo, sina tara apera i o e Aotearoa New Zealand, men te North Island, i karo kua Ruarika, kina kon te South Island. I mīn nāne o sina mga tara apera e mwan te tangira ki roura, are Kia Dipas te pōpato. On the Dairikin Kanna Yun, Drakin Aotearoa New Zealand, Nimoman the North Island, Kataratarang Kanya Kaitai, and the Dairika Yu, Kanamakinaki by Yay, Teroi Yay, Nirianaki met Otana Takakarau, or I punt Yaran and Embe Mea Fangare, Napier. Sinan Tarang Kani Tamaki Makaurau, Auckland, the Daya Yu, Kanamakinaki by Yay, Teroi Yay, Nirianaki met the Wanangang, or I punt Yaran and Embe Tabo Aika Hamilton, Tauranga, Rotorua, Kisbin, Wellington, me Palmerston North. Taragin kane New Plymouth, me taupon te tai eio kane makinaki, pa iei te roi iei. Sina ruarikagin kane tara te South Island, on taragin Nelson te tai rika eio kane makinaki, pa iei te roi iei, ni irianaki me te wanangnang. Taragin Blenheim, te tai rika eio kane makinaki, pa iei te roi iei, ni irianaki nebe me te wanangnang, o aipon te aruna me te tapu Christchurch, te maru, Dunedin or in Mekako. Queenstown kane kane makinaki te tairi ka iyo pa iei te roa iei. O wanen kane mweta fokasi bukin te Aotearoa. O sina tarang kane apere a kiribes te bopoto. O tarakin makin putaratari kane makinaki pa iei te wanang ngang iei ni rianaki mea tautana taka karau. O waipun te aro nanewe me me rake iya pe yang tarawa me maiana. Kuri ara no ka be memen kan de tata ye yo kan me kinaki pa ye te roi ye ni riana ki me to tana te ka kara ta pa pe wa ni riana ki ne be me no no ste pe to we peru on ko nau ono to an kan me ta mena awar ren te tai ri ka yo kan me kinaki pa ye te wanang ngang ye ni riana ki me te ka kara ne be ta pa pe wa pa ne ben kan ni ta ra kin te tai ri ka yo pa ena ye te wanang ngang ye te tai ri ka Sina tarang kane Washington te tai eio kane makina ki pa iei te kakarau iei ni riana ki me te wanangnang. O Fanning Island kane kane makina ki pa iei te roi iei ni riana ki me te wanangnang. Christmas kane kane makina ki pa iei te kakarau te tapata peua o Canton e kane makina ki pa iei te wanangnang ni riana ki me te kakarau nebe tapata peua i kan. Ora te songra wane mweta fokas i buke nō te aroa me kiribes, te tairika iyo a wara kantaninga pa komenu men te tapora komena iai, te mamaninga am safety in te kawai, i mera wa kana kona nako na kawa ki toa kona uaua i tari, te mamaninga kami a kia kamenen tapo i ka maitoro, kawa kinin kami men ora kin te maitoro o kami men tapo i ka erio te riringa iai, kawa kinin rebe kami men ora kin te riringa kia taka pupui, on kami ya ki yei taka karauna mi tapo kawa kini ine pang kami kameno in kami. Te mama ni ngami safety in tapo nako on tapo ke kam na yangwa te mama na ngayei. Me ka yari sarita ki nako imi nana peo te apera ki ribes te meuri te roi te tapo mua o kam na kakabaya ki o te ki roi. Sabo na kon te weekend nena ro.

0: wan maden pon de kiam a kon na ye a ye ka de nem a ye ka bo na kim ba ko na ni yang me ta ni yang wa ke o shina ko men na ni university ye ka pura a ke ko ka ita re ya men nam cultural values a de na ni values ye ka na pe ni men ni run ta ti a re pa ko wa ka na pas na ke me ri ya re pa ka sa ke pa ye ka a ku ne ya kin te te na ke ka ke ni ya na kara wo gin formulated ti ri ya ra pora tin ko ale kan ga skudin da tay skona da tay ba kudin spiritual aw ata wo kin ta kan nga kwa a ki putana ko pa sita wani ne ye ta ta ga ti ti ta ga ti yau she wa run ta ga ti ti pa ta ga ti ti sita wi na uri da ye yo a chika upai ye a chika na kwa ta mo e po ka ba ye men pirin na ra kai kana na ba aw ata ti na ara ma kai na ni ga ti ti ada da baka wai ga shi shi ta wi bu ya na shi da a cheki ko na ni ko mo ta men nan kana ko ko me ta ban kai a tangiro a kana su mu ba a kai a tai ya de won ta bu bu shi na ko ida kai shi na fai ti bu gina ra cultural values or a language bin a te meto shi na practice it a shi na spaya kina ki ta wani ne ye ba ya ngan ya te meto kina ki ra o wa ngana ben ka katonga na sintungaru na kon pungi dak teroru wa a chame na ina na ayo awa ya ko sinte te yai teroru aya ka mimi para ka di ya wana wana ara ka di ya no rat na kon tira ibuke ni ko akara na kon meuri da ara ibuke ni ko akara na ba na kon turu ni pai da ana kon aro na ba pa sinara roi utai na ara te ka te meuri tira ya tapmo ele que vence por ye paro rei caro aro rei ante pa penta poki aro rei ante pa poko sina mauri o sina roi o sina tapumo nanga kwaki ko na ni kare ke te mauri te roi ate mo nga na ke te wana wana irum nga na ke te re pa ko irum o jama ta pun aya tai ru ye de ko na ne ke te kanga nga tai na ko ipukin te ignorance aya na ke te ignorance pa te ki ada nan na temataki pokok kita ya kaya kuna ni pakai temaru awar ku mana kan angka na mangai di ku ameta mungkin metaki akan nebenen dekat sekarang negara dang ni kakao ki tidak pakau kuna ana tidak pakau ni metang wa kuna ana ada pun dam amur region ada pun dikiam pada pakau makan yang ya anak kali ni ku ibu kon tepotan no ameta aku na tete inanona ayai baik aku na support am principle ya de kanga ngai ngai sko ko kyo ka tpo ya ya kakawa kina pondang ni kakawa ang kana kampura wina no wa kimi ya kamaki mani nga ka tinda pemi a kamaki mani nga tapa kauna akam ko na survive ta ko na ndo tsa ka kangai ya out of state pa ya kan pa apele tei pa tai ya kengo ekwau ironte sawana wana kangai yaki kona out of state but the principle are inanona ya applicable men mwani karawanti wana apa ni karapuang kai ana kona kupungai karar eh ayare tasha kangai akan ka anga the example do wana etang te te te kiripa si bukin anuana pena ayai te omeanga te omeyaki yai te dry season or yai te wet season I reserve te kaiko I pai accumulate pai in te kangang pai yongan sawai wien te te kangang yongan te roi te kaiko te buaka ayanei ya meya men te poi ya yana ki pa tokai tokai te lea tipin ari te aus te peta akarawaki pai na siki wa te kiripes atira anka ne atira an application de tokai gai semina de modern technology at the cash economy at semina ye is and a principle de okai irang in applicable on the pong ayu you on the cash economy patira an ake jipin me ye yam pin ya pa pa kan ka to week ayam mane ana atemani ospai ya narun ar patai ye kanon ne kunana ye ayai kanon tio kai ye kanu an nero kwana ya ye kanu an na de teo kai ye ipo inda di kinte kawai ko na kare kare ya kanu an tu ana principle to kai ya na na ya ngai na kon je pai na kon te cash economy a ko mena ina nan kai angin tu ana ba na na kanga ngani ka pende chi men te mane pa te mane ya na ki pa ngai ya te pai no makuri aya ai to asika ko wa angaya ro the epidemic at the coronavirus atawai pa araki kita pewa awai ga survive unta ta yayo na ke makuri yona the principle to kai dina na ba ga wealthy in the day ga ya escape mo yon ta kana am dina na ba ga ki wealthy pa poor I suffer the day yayo awai ya ro na ba dina na interview to families ngana ko ki apply what you apply the principle at its kaokin and zioka yate at the buatarawa and the yayo on the point safana. Pakokai rotak na atirabugina, why shinanukua and a really shubu. You are the basic principles, you are the cultural values, our run the noak that the yari pubu singami. Lasin tungaru, tadi no amane rana, dabu ikam mena yai, gada yai sibu mi yai kame au kera mi yai ka atatai, anai da pakau mai roya, a kawa kintan tepuk, a kawa supai supai ya, pa, ya roko the generation, detai yai, ai akona ni karoi wai ka kami yon, ana ibu buk the modern technology. Tidakkah kau asal menaik naran langkai asal menaik naran tepurau ni matang akan menikuni agen kuairu ya secretos bilato platos dengan principles in the physics mathematics formulas amairu ya nakin kuagai anaka modern scientist tegangkai apaish na pemayon ya principles. So in kanaru na pa sinakati matuara kati. Our cultural values ay kapundang nakakawag. Pasinadi ay nature them. Pasinakawag hindi. Pangaya kakatungara. O ngaya. Dupay, as kakawa, pasipundang nakakawag hindi. Pasitingaya o hindi kaupay. Saki ko nandangin na po akin tamani. Masino po akin kanaru na pa yay tamani rura. O yay na pa. Ara. And a national identity. By Satakin Boya, Papa Nuinama Tangai, or Sakina from the Pokonikai, Ayakan one. Awakei Ganga, Lady Tapua Gangai Takina, but I see cover the outline. But there are the importance of cultural values or a language. You are Pekanayan. Ukai Gai Tatangai, you see Tata yon, the surface. Masukunan tik tua na yung muin tua na ay naki ko na ni pene pangkana si kaparaka noong tikirayang ni tira na nako dari kitiyameta pa tiyameta ay tuwa na wano ay nurat mentitay mo ayo sinakawa sinan basic principles ay nakaturun po yung kami dahin takangang ay dahin to coronavirus ayo ilang nika ako nang hindi ay na-apply ang principles of Kiribati's principle and value. Awa kina tamane. Makuwa niya ako kuna survive na rin tita na tuwa na matuwa na. Pwede na takarinere niya ang tuwang yabak. Makuwa nga sustain na makuri. Pwede na si tuwang itayaka. Ay, dili ya kanapin na kwa kanya na kung may narakain kami. Awa na national anthem mo at wari ka. Yusya tuko na. Ika na kuwa na pinano na. O ito. Tawan in ng tiroidi. Sinaposyesi un pa yung kararoy. Kati yung kararoy. Kati yung ka-uplifting. Kati yung ka-uwaskurake. Na sinakita wan in de. Ni kati yung ka-sinawasina ni kati yung. Ke kati yung ka-anake kapay yung yatari na yung. Sinangiriya yung kay. Nuposira. Patariyo ngayon ay nanon. Diyabi asimeka yung kasimeka nilwa. Asin na tapakara kaya pa. Masinaki karawa. Di kakaiwi po ni Marinara. Kiti tapakan niya kinola tumandang kanayatona kintakanganga. Tapira ni kapane. Masinay po po. kunan nero ayanuan tenasin tumar ake ke yak paina tenano dinano a te mawa matua mi pangaya na kaidi din kami inan kawaye karoy kanaru tawi ta kunter ruarang roy di pa eo ami ami kaidi di pen kai ami kaidi pe pun tenan obstacle na mi makuri the obstacle nam learning the obstacle at home between wife and husband, Tak ada apa-apa orang kuyai, awak pernah dengan aku tenang terakai kakak aku nana, aku nak bayar tu tu tu kan kai, bayar dia macam mau ni, terawih atau tak mau, awak kan terakai kai ngajar kai, dia main doa tu tenik kita nak, cuma yang ah, aku susu kuyai nana, aku mencen panen pakai tenang terakan, tapi aku nak kuyum, aku terakan kau bayar, tak aku terakan, kind words never die. Aki mama tetakan nampun, bayi dia mencari nak. Ia ada jenis ni kiri pas, jenis ni tunggaru. Jika kau menaik ia, ia nak teror, ia nak steria, ia nak kayu, ia nak tabun aku, ia nak urut, kita ia nak Asia. Ayo pun tepan anak pelajar, mereka terbuka kita iron. Unuman itu mana? Ada pun kami unuman itu mana? Mereka nak teror, ibu kini kapai kami, aku kurimi, sinar anak tuan lah. Sina kukulei, sina uotatiamo, pa ilia lantainako, tibe mauri, tiroa yu atetapu mua. Nkai, aina lantain tiaraki, ayatoana tiwa nabio, sina kuntutukani kai. Aika ita, teaka tebe uaka, aika tipa ingami, nika unwa inanumi, nika koinu kami, nika nango ilangami, tita uroi. Kandaka kapaiya. Nasira aika mane ona sira aika ine aika gamena dapo aika kokoro ona aidea min ta taina ko nanda mi puporau de nauri de roi atta pomo anda sira po kamde tikira ai
1: ani agar goira na bentu kin nara baruru onta
2: you're now listening to PMN Kiribati.

0: sendawa New Zealand ni ibukin nang pagtu ka dimet wa nakon ra ko ngora
1: agora mer men banar kira pasam ko ngora are maurim inanon te kawai natalan abona te kawai abona na metam abona na taningam mind to one nanon te kawai Agua, a mais pai ka esreni me atata na beio, to arbon ka uringira por irora, enga ke to ngaira pontan, sana ngata aswanta ka oi, me e ka awa kina pasena ngani rana pete ka ka uring ta ete pete. Ka hoa ba EM driving license e current sin tata ino, ona pusina nata ka oi. Pungana, ka hoa sak singe, te ameta, e ako ka pungana ta ka oi. Pungintara, e inda pe ka pungana ta ka oi. Ngai yare, ka pungana na pe, metam, awa taratararai pa, Kuna aki kari kata kapano pa ina kono meo, pan punta ko yana pa na kia kapano na takawai. E ito na ang tuwa, ang kanaro na pa yi ti offense kito ako urwa tuwan takawai. O may siya kaking tutuwa. O men nang ina wawata na pamuina. Takapay kakawa kaya sinarin na tayya, sinarin ka kauringiran tayo na kawai kito. Ngay ra si kapano na taka, kapaya mirumi, amorara kiro yate. Ego pai kai pantai ni kau ringai kau ringai tapi tadi semana. Enang kau kau kena para kantai nak kau up to date the warrant of fitness or the registration. Atau pernah mana kau kata ini atau amer rungim ni kau pungana nanun tak kau kai karena kau kau musim tak kau taratararoi aku kau apa kau amer rung. Nanti yang aku tiada kirim Pagi kapungan ati mengi. Awak masih ni? Awak ni tengah ni roron kau ring kita imoi. Peran Kiribati eh tapo kiki.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Sabikana.
4: What's up?